0: adi pe emi nja muslimi iwo nja kristiani iwo emi nja babalawo emi nja ni tin bo fa emi nja ni tin bo san go eyan elerara la kokko jojena eje tin lo ninu ka isan ara temi na ni nlo ninu isan ara ti e o
1: to wa ni pe ku imale
0: e ma gbo oro nu bibeli ni Jesu Christi oluwa wa lo nso fun awon omo leyin re wi pe

0: kini ru bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe boran yin
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi agba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pawada ngo de yin
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jogbo nlenu
0: ah obele yin ni
1: ki so bin le wa
0: oye ati ari to bin mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do di wa o ire otan le se re obo bere re yin wo ko to ma su oko re lo obun apale mo pada ga rodo mahamuno obun ba gun fe girigi lasan e gogo je bojo lokun ni eni kan ni to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obun lasan oluare oni fe bobun je
1: obun aje no bo
0: aro mi lodo ma sera ati pa ni ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ikun nbe ni mu oloro bi okun
1: o tun le
0: bo aju ba wonu oja yo rin gbende keni obun oja pari darida obun rai rai ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atu yeriete obi ma le meji ka so san yan baro olosun la re ti yese wo e je a fe be be omo be be ni
1: bi fun won
0: be ni ta ngo obun ba je la re to ba yi ko sun e gba gbadan ojugun le fira ta ni wo mi ta ni wo ini won obun rada rada ti fi ko sun lai we to ba duro to obun lasan irun abi ya re run je bo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba ni baju atun ibanu owo to se le se sagidi le je todun ni lo fi je ti re bo owo to n gbe se yo se le mi e ja pa la mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti boju
0: kerorin ere kan ma bo se pa se ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: ti
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri ti n bi n pa nu obun ba n bo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun
1: obo ni o kinu
0: o da ko me fa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ero lo ya meji akeji abunu fun abuwori obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini n di sele ru itu enu won ni delete obun abi je ma si ada obun radarada oku gbe su le meji bamu bamu nshalanga kun be ni obun je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku ja be ke wande wande obun

0: Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha! Ogun Alade, kabiyesi re Olodumare. To Jesus ore lese gbogbo yoku dowo ore o.
1: Jemisi
0: sa.
1: Amoda.
0: Naam.
1: Ogun dare fanya mu.
0: Oh.
1: Kilo de to fi keto bayi.
0: Benjamin Akande Adesanya Adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese sese omo da je file yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la Adekunle ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko elelele ko lo eyi tori re wa se ni oji oku Adekunle abori ile koko bi ota ogbomo so ni le baba re Adekunle omo olori ogun Adekanju omo tun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po bajagun ara oka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti an ba yoju fin opa Adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota tepotepo iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni gudugudu bi eni pe nbe losun ko sun nibe latenogun lo ti daji wa toji gudugudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepeja ti gbon so mo leyin orun ki ojumo ojumo ogba lu ore lowo alawi ife Adekunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pa won lowo won ogun lo kirika ogun lo popo ogun labakaleke ogun pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun nile kalaba aporogun gengen ni roju ogbogun leri palande de orogun bipo nyo sesese ngba ti o barogun jamo ni nji roju kokoko erin wede wede ki gbeyin benjamin ni lasejo nporo mo lote kan lu pa ni o riru eleyi ri Adekunle ari won mosha agbo buburuku buburuku o tun lo re di kaka ka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni asimo fi la la la lo bi ija aterere mase ade bi ija wu bantu Adekunle je ndori ogun ina wa ni ilo bi je kondu kondu kondu se ogun di so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yan yan ka doju agba ko
2: yi owa ko akoju
0: ma se ga sodu eyan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le ko
2: se
0: be la ifa gba fe nikan ni oja yi ogun egbirin ote in lo roja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan to yoju okan yoju Nigeria la wa nbe edo jo ka e bolo de wi e ma je koju ko fa Nigeria ya gegede bi a
2: ya wala
0: roja yi odogun.

0: Aki ola o ni were oko la ni un omo ya ma o a bi oye baba dejo ni kejo ma won be ninu won to omo yin kan la iya re njoyin kan la baba re nje la ni ramo jade ba won ka ja te mbele ku ajadile ma rere loju ala baba subu ola ke ba won re gba se poko won lo ako won lo mo jorun la baba David
1: baba dada
0: aki ola owo re tete oko le ogbe yawo obi mo to langa ni osi to loju ti ku iwo ni baba esita de ka okin aya dele ki omo badan di buredi njosi
1: on buredi je ola
0: omo ya lari aye re dun joyin lo edumare o ni joko tori okan ba je mo gbogbo wa lo
1: amen
0: akin ola lo mo loye feta kan pe mo loye meji iya baba kan pe lo loye laye gun o ya kan pe lo loye nsale afun akin ola oni were alapa ni baba re omo ogun de ya le rawo sun ale tunu gba wo bu oya o le papa wodo ore to le ma du boya nu ogan sun baba la ni ran enu eni kan o gboro egan ni gboro ogbo mo so igba to di je oside to wa gbe ya re sin oyin kan la to ke ogun omo le ajo ni sale afun mo boju ta won atata eniyan bi dikin bi paito bi lawyer bi adajo bi egbe bi ore bi gbajumo bi ijoyi atawon eleyin ju ege oreke lewa omirin jankan jankan ta bi se pe omirin awon omo so pe alade edun se ki yanjo ohun ade wu mi eledi ko aladu osun afegbe bi ade mo ajumo bi okan taanu eledi ko ni ka ko ajumo baba ni o to ka feran are ni eti ko abo loran ko bi san fi san ake ola lo ni ndupe lo gbogbo yin ole ku agbo wa oju e si ku dide e ku nawo oju e mo ku aseye an sile an komo an gbe yawo la bi se pada laarin ara wa
1: ami
0: emi na pa dubi ojo to gbe ya re si mo gbowo le yin mo gba so to tu eyan lokun o gba ibo si ala aru owo ni mo kedi me dele wa te fi bun le po ti e mo na ro ka agbada le fi nde ran ake ola pa mo lu kan ra bada o tu ere le mo mo oko la ni won ope nla oni gbogbo wa o ma je ojo da wi yi la jodi di ma lu teyin teyin
1: ase ma du ama leyin oga mi
0: eyan lo bi de eyan ba gbe joju ma lu eyan ran lo ba re je
1: o ko ni
0: o ba gbe obe eran da fi je la le jogin ni ayan wa ndi ala bi oni lu ode mi ni salaye fun mi wi pe epo ni won fi se be na emi gogo je badi ni won se be na ni ase agbara na njo na ni agba te mi o bo kele kan ti gbogbo re ran mama mama igbon le po mu nde oju ojo 16 epo otan lete mi ku de je lete wo dele wi ogbe logbe onisona di nbe la dugbo wa lo tun lenu ya won omo se mo ri ala ijebe ri gbogbo won kun mi lete la mara mo
1: obe na du
0: ojo da wi yi ba di wo ran be ni ran wo ni ajogoju ajodun do ajaro papo mo se kere agba ya kan si binu pa ke ola ojo dele ohun mo wa.

0: baba je bile bada eni tolorun ba gba ti e mo le yanre arin ogan jo lagba lagba aju sare ta igba to ba ni love ju mo wa ni mi awon ewe ni gbogbo obirin ti o ba ya lai boran ni kekere ni won ti lo omo to bi re nba joro lowo ti nkan ri monu ti warun ki o ta pa kakaka omo gbe bi agidi inu re nba ore yi o da ni pa mi nku aya ati sori bebe soko obirin ti ogbo ti baba ko gbodo ko ko gbo ti ya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi oba para re yo poko ona lagbo lagbo ju ni o je pa shaga orile gbe o asa gbe o to ya le apon ko to ya le ni olobirin ojo alu eyun ni kan di pa ojo kan fa sa pe obara obodi di omo le je kan kan le ni ota ni agoju ona ti o je ni din koko le oladire adon pa loko kaye osiran abi osi
1: o ni asesi
0: mo wa npe oje ododun iyawo ese ko ododun gogo agbere tara ko yo owe lo mefe ododun lagbere koko re ele igba ni ba koko ni wa koko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni ri ki ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni jin o gba pa nsaga o gba gbere
1: be ni
0: awon ojo mo gbe yawo aye mo lojo ore aso le o mo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo e gata lodo e lata lolo iwon feje ni lo ata oni pawada obirin gbo mo lowo ori ki o mo so wa gbere iwon aloju ni roju sanu labi a mo fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se ko mo mumu aye bo ba wa se pe ba ni ti oda asu
1: o ngbese
0: tori igba ni ba ya bi a mo lore ogun suru ni bo gbe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo ohun owo kan se ale ni ofe ko mo oye baba omo ni ofe ko mo oku iyawo buruku iwon po bi igbe aya rere won jojuro bi an ba ko bo bo bo mo won lowo tan won alomo ni efe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbegbara ri olosi obirin wo lo foyun po mo ika opatile patinu ahun be onisina gba ajumo yale yale
1: olorun ma ja ko
0: ngba to ba gbe gba ele mo leri te bi mi eni ti polowo oja tinta
1: bo ni polowo oga mi
0: kara ara orogbogbo bi gbe ejo yin ase ejo yin abe wududu re owe ebore abere ebore gogo tabari isanare sigare tire bore gbegbe mendire zabelere elefufure biledire sutire kari lere pongbolodare rodo gbogbogbo abi ka wa nka abi o baba ehun loni
1: odosi
0: ade dagara

0: obelire ebu won ma po we ni ojo le mi won obeni kan sota eni di eji ba le ji npa ori ma dele wi oluwa re ori nkan to nira ni eni le fi la dogun gbanju eni ba ko di ro re o gbanu orun abe wu so ni se me keke wa apa mu memura we alai ni yinu afonu fora mo beni kan kan mo abi soko to gbotokun tokun ogun oni ji oni ye nkun dada bi eni finish e bi o ba re oni ji oni ye nanu lai lai oku gbe awaye ma gbe yawo to karugo alarugo dira kenke kenke atari bi agban gbese tin korin peni kan ti ten gboro lorin e ma da lohun ojare iro ni npa ilorin afan jalo mo wa tori oto mi o di tun gbe yawo fun ra re osisi ma rere le oko ore mi ni ka mu ni mo bere o pe arunu kaku oro do ye ki omo luabi orunu ku si nlo le jija atayin olorin ti o gbede abora loju ofo loju eyin re ka ki se po ni pe laye omo ni oni teyin re se
1: ami lo ko
0: iwo jebele jebele ete bi ajo da won obirin bi nla pa bi o ma ya koko lowo wo ki lumo olo tan oni le nkariwo jaran ni su osorun we kan dilele bi oni le oba dede sun oku gbe apelegun le didi di bope didi orun a ma ra oni le lo afoju alaroye kin a lo fun le pa mo to oko to
1: lo ona ko ojo bi
0: oju oyi to ku ara o to le o n ti ju omo ra ko we bo omo lo le gbogbo eyan lo mo ma je oni ba je omo ra re olorin din bi le ki ko je ba ri din bo le jija aseju o n gbe kanikan to le da bi re o di gba ti n ba n jale bi re omo gbe gbogbo ara agbaye lo di gbogbo je ose won loke okunrin ni bi oro goolu te gbe lankara n joji te ba wo se manu ulu
1: se baba re ni tele
0: olorin ta ba di mu mole lekan to ba ni kele ku aran le aso le na ni gbogbo e oju ositi o oja de lati nu ewon tan o tun roju ko re re gbe giri
1: ode ori nda la mu ni
0: olorin ta ba gbiyanju maka ati ori se e je ka gba ko fi se o le jija bo se orin ni ije kuje ni oje ade maka mo n joji de fi sa pada loju ona aluba di n jaja ogun ti n jodo agbaya ti n je n lese ti n je mosalasi n gba we lowo n je ni di orisa oko emi wa n bi an lere pe ka fi ri aleleyi ni abo mo le gbagbo ani aba orisa bi rẹrin asasa mo si bi eni oko jale
1: ounje kuje ni o le je ti omo
0: oku gbeja lagana bi mumu oja se win tenu tenu o si jo were tese tese bo wi ni omo rin lagbandan lagbandan bi aso telu ala kun ete bi aso mete ojojumo ni rin ya ka bi oloko ko duo gbare abi ka da lori bi omo sa oko ike mo lori bi omo jime ko bi dan be laya bi ba kale bembe lenu bi eja iku nbe nba di bi ikun re gba abi ko bi ko bi nwaju bi ako pepe ye agara mu bi esin lagbeja abele ya papara bi e bole e ma le se
1: abu
0: pa baba re doro bi afara oyin e ke ya wo bi en difa ojugun baba re peregede bi favori e se gbogbo lo bu pepepe bi ile amo kojo ya kojo baba oku gbe adija ale omo abi waju konko bi eni amala
1: ta bo pa la.

0: o
1: ati desi
0: ni gbogbo bi kibi ti apere kan ni to ba nfe de
1: yin ti pe paso
0: won le eyin ti America ni United Kingdom won ti ro yin ti pe o eyin ti ani Canada eyin ti ani Nigeria ni ayin adeyin mi ka olasukan mi lo ko mi o eyin kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa yin na ni o aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko ase ra ba mi eyan alabi akọ mo ba yin bi oyin adeyin ka pe mo bi awe.

0: Ah, kini ni gbogbo bi te tin gbo wa ku asiko odun o.
1: The Prince of Court le onu.
0: To ba se pe aro ni ikanni, to ba n fe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku seju meje pere. Mesan abo aro o ku seju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: Egbo na bi tan de ti bola banzo. Awa ti n be loke baso n be ni waju o. No be ton de o ati wa ti pe ti pe no
0: kese ni la wa ti wa ni ayin o ati n be nbi o o ti n podun meji lo a ni ayin nikan ni wa mi aji se bi oyo no be today at all pere pere no be today at all pirin pirin no be today at all ra ra ra
1: tenu borin ko ma ra e pa
0: se fe lo ye high tempo abi lori low tempo le ti fe ni
1: nu ma nanu a ije ti mo gba nanu
0: Salujo yen so nba yin lade yin kara so spelen kegan jigin
1: orin alabi ba
0: so skin gba kan ko yebe
1: ariwo ge ma ko la e jije o
0: ngo won lariwo ko ni music
1: ah agbadun
0: atun ma agbadun ara wa laaro idoba mo kalujo wa ni emi atalaji iwasiwu alabi pasoma
1: iwale
0: en lajo wa si ayin le

0: baba mi fata ibandele olusola a baba ti anu awon lo ni duro le ise wa awon ni igile yin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won ni bi to ba le na la bo mo kun en bi kan ma se ayoju han ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won ni bi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ja be si ti odun danju le ni kan mi ri an le ni kan mi ri an
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: tojo sa as dada
0: to awon eyan wo feran o to ayin olooto yi si leni imi an wa ti wa ni ka wo mo so to nka paro ohun ayin ka bawo ni ka go seyin ka kan o ka ka wa mewo go seyin ka kan o ati get iru re ati get re o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ti ati ni ki ka o puro ibi an ba ti ni a puro ibi an ba ni ka se bi epoju wo ri ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ka pretend ba ri nkan gan ibe gaga la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo eh awon eyan wo wa ni fe ru dudu be on eh bi jagan bi oko kan na ni la ma bi se kini hello facebook wa e ri bi lati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: ti an fona okada tata popo ti mo bi nbala fin jaye loyo wa yin baba bata e bandele won ri ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni the need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. So eh in ka ti fe baje koja ala. Tawon oloto die die o ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Be who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daru ka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam funmi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awon lati leyin wa Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sira nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa ke ma wa dada lo

Asisi. Asisi Zarabadin ola iya Astro la bi kini ayina gige ti baba yi na. Gbogbo awon lati leyin wa nu. Artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te ma wo wa lori facebook te tun ma gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han.

se gbagbe pe mo ni abe treat topic pe boya ka legalize corruption in Nigeria tori case emago and back in kan yana na re ka sa tore ta sore tori case awon ti won wa ni po asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru ati awon tin ta tomato ati awon tin ta te ati awon tin ta petrol ati awon tin de pupa ni won se gba osun alegbere baya ka kuku fe kan legalize corruption ka wa ma manage re ipe o wo do jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni sin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni sin mo fe tun yan ni sin e ma binu si mi o e ma binu tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma fe so ti biesin bo se gbalẹ to ni orilede Nigeria ati muslim ati christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa maya ni kakankan ni iwo owo won o si buruju tejo lo awon na le ba mi won tin gbe omo olomo seso awon wa jibiti awon le ba mi tin inflate price awon si re owo ina ni o ko lo masalasi inu re na won tin da idamewa ni sunday inu re na ti ma yo officer bile like to won so ba won yo saka e wa gbo bi owo jibiti owo pamo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi harahara bi harahara la wa mori bi harahara a ti mo yo sojo so lo esin to je pe won import e wa fun wa ni to je pe won import e wa fun wa ni a ti tun wa mo ju a tun tun se ju awon tan mu esin wa gan lo koda a tun perfect e ju awon ti won tan mu esin wa lo e wa gbo ni rori temi awon kin so pe awon tori mi gan owo olorun mo wa tori tika lukuna ni nbe lara re boya leni ti awon ti o lo si ijobo orun ti won lo paradise ti won lo ijobo orun ti won boju re olorun pade ni jo kain bi gbe nde alokiyama boya ni won ju 5% of Nigerians lo tori gbogbo wa patapata ti o ba si anu tolorun ba fa anu gba wa wala ina ni oke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape o ta ba ra anu gba ni o mo nwi o tori iwa owo wa e ti o lu jibiti ti o din osun wa ku a se ma yan.

yo ti de baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asojo masalasi kan won lo ba alaje kan nile pe masalasi ni lo ran lowo yin o ba na se so pe ani lo ran lowo yin nile ise wa ori phone lati se program wa ori phone lati se to wa ati seto busude wa a se se die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa ti ma so fun yin ko ri bed mo joko le ninu yara mi bayi ti mo fi se to ti mo se lowo so ba na se pariwo yi lawon na ba lo ba alaji pe ani lo ran lowo ni masalasi abe se bayi bayi bayi bayi alaji ba ko 200,000 ka so pe 200,000 lo ba ko le enikan lowo pe ko lo masalasi o kan bi se asinu.

0: Ambele yi ki wogba wa lati le yin wa. Yan yan, latoke, doke. Nibi to ti bere, debi to de duro, teri bi tutu nlo. And debi ori awon ti wotun ma san ran, alowo ni ayin ti o ma ti aleyin. De ori awon ti an fi oro enu support yi wa. Awon ti an fi adua si se support yi wa. Awon ti an ni lemi pe t'Olorun ba se sengi sapo lodo awon na. Awon no ma ran, alowo ma ti aleyin. An dupe lowo ti yin na le. Eyin ka pe nbo bi awo erin. Aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se ra ba mi eyan. Se gbagbe akori oro mi ti mo n ba bo. Ti mo ni boya ka kuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o se moro yi loran. Gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la ma gbadura fun ta ma wa kakiri. Unmerited favors. Favors that deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wa la ya nu l'Olorun fi le gba wa la o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe nde alokiama. Lala o lu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Hey mi awon kan a bi merin pere awon mi lo kan ni o kan se ku awon bi 5% ah eni ti o si jale ti o lu jibiti e ti o sabora e ka iwa bu ni koro mo ti fe ga ko mo gbe kini le lori mole ko mo kan mo giri ko mo ni abomu abamu in la awon mi ni o gbe awon wo ina orun agbade agbara ti won awon oni bi ran elomin lowo abi ka ma bi ka awon eyan male eh yo lepo yo lepo yo ni resi eh mo be si lo mu kongo yo te bi won iresi yin te so sinu omi ngbona ko le ba fun po agolo epo pupa egba legbe egba ndi agolo oili awon tan ta oili na foomu ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ha la ila ila la ejo nbe lorun aro dake. Maybe we should just legalize corruption. To je pe to ba ti le se corruption ide aye kan to je da gbogbo awon tan tan corrupt go ri ba iwo gan o ti fa se ju fun eleyi eh ni won ese da se lajo da se ri afun. And maybe we should just legalize corruption. I be oju wo la yin wo 0706887274. E ba mi fi chat lori WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yi ti. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Your online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo le yin fi wo? Oju wo le yin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 0706887427.

0: tabi asaye ojo ayo re Mrs. Adebayo mi ko bi si romo oje body
1: Ala ati mo yo sojo so lo ni bi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo ton ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogba se bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw only Nigeria is
0: ani mo peri
1: fantastically corrupt
0: olo lagba jumo mi da
1: we are fantastically corrupt
0: magbo
1: opuro mo wa fa nigba to so ni john order bi insult wa like osi puro mo wa ti oba fe lowo lo to fe lowo lo tara ni nigeria ni iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni sin bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau
0: ah

awo igboro lowo leselu tori won ni ja le sododo en ta ba ti je dodo enu wo ni le sododo eh awon ile bo si bo won ni who paid it piper dictate the tune ta ba je pa awon ni an support wa tan ra wa lo a ni ri a ni le wi ta ba ri ti go ta je pe eyan ara ilu ni eyin ti a ni ni je la mo ni pon laya bi ra a le fo gbaya nigba ta ba ti gboro lowo won a le so etin jododo a le soju abe nko ese o gbogbo eyan lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olorun oba yo ma wa pelu yin lojo kojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba tin rawo ra be so olorun teyin rawo ra se so olorun lorun e ma binu ejo po ni na loje as e real that is so yawo mi bigi le mo nlo ge ma loko gbogbo igba teyin na ba rawo ra se so olorun then rawo ra se so olorun olorun mo aye mo bayi ni tin na pado ese o adupe o ko lori

0: And they say legalize corruption. Ta gugu jo mo pe gugu wa gugu gbadun tele.
1: Do jo ni se kan la mi se wole o.
0: E ti o ti depo oselu tori pe ko ti wa ni po to na ti le ji owo. O na le ma bi ru enu mi na. Iru emi temi na nso ro yi. Enu mi dore bere pe. Mo je mo pe mo je je pe mo trust ara mi to some extent. Sugbon ngba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya boya mi no le wa bu. Ni paso se kon nu orin ko ni te ba fe mo wa ta le ka o e je ko wo de o ki buriji ya pa tun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugbon wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon tan ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun o loju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijalakada ma nko o se ni ti ewu wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pa ti e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

Aleyin eyan temi te wa nilu oba. Eyin te mo pe teyan ba fe jeun tebi ba ti pa yan daada. Teyin wa ri enikan ti to fe fun yin lo nje, to fe fun yan lo nje. Te pe o nje wa lodo re, ta ti mo pe odo re ni je inije mu wa wa o. Ko si nkan to fe ba wa so lasiko tebi pa wa ta fe gba nkan lowo re ta ni gbo. E mo si mo pe gogo ala ni awon ta wa loke ile okere. Tabi awon tan wa Nigeria na tori won gbo mi lowo Nigeria na daada. Awon tan wa Nigeria na to je pe Olorun gbe owo yin soke die. Lara awon tan ma ntabo yi, tan ma nso bonu yi, tan ma choose laarin two devils yi tan ni le divo fun enikan, won ni divo fodo, won ni tori pe ko ni wole. E da ko e ma fi oro de pin ori wa. Gori nta oba yi. So ri pe bi ni npo yi. A ma je po oyo leni, a je po le sise ni. So won bi wa na ngbinaju won sise. Sugba policy awon tan wa ni joba ni abeti re yi o, ni abeti gbogbo wa yi o. Ni o je kan to lo suku to kawe orise o. Lo so gbogbo awon omo birin tan lo lewe, lo so won da sewo san gan o. Ale won ma nwe o. Ale won ma nwe o tan ba ni paro ninu won ma ndo. Ewan agba mi o, ewan efi awada ti won se le o. Efi ti pe dan pe mi o serious tele. Sugba e di o, isin ododo oro ti won so nbe mo ni o, edakun tori Olorun. Then okay, but in the paro ninu yin ma ndo. So awon gbe ba ti telokun yin jade o le ro nje je o. Iwo bo ba lu GBT. Bo se kawe toto nise lowo to bo ba lu GBT. Ko si nkan kan fun o. Ala ta ara go na lo ma ba kiri. Tori pe edibo fun awon eyan to gidi to je gidi ni o. Edibo fa awon tan lopolo tan le tun lu se ni o. I man choose laarin two devils ni o. Ni le wo pe eni yi to ni nkan to le se fun lu. Eyin tori eto foro gba won lori debi pe se bi won ti e se bo mo aya mi ninu esin ni won mo ndibo fun gbogbo omo aya re to se ndibo fun ninu esin lati jo yin wo lo debe ti o ji owo ko ewo lo debe ti o ko wo je ewo lo se daada fun lu nu won omo aya re ninu esin edibo fun kini kan bayi ni edibo fun muslim ni edibo fun christian ni edibo fun se bi le nba kakiri ati pastor ati le mamu to tin debe ewo ni o ko wo je awon eyan ti ma sokun oya se ma sokun oya e kon buku ma ma sokun rederede ta ba wa su lori popeti bayi e fi be eyan olorun tan ta ba bere si ni sokun oya ekun ofo ti won aye wa sun ta ba bere si ni sun ekun si ekun radarada ekun buku ero be eyan olorun tan ni iwa ti si oro tin be ninu won si juta keke lo ojutejo lo eyan e wa soro si won pe awon mo aya re ninu esin temi ba to ba ton dibo fo mo aya re buku kan to wo pe se leyin ni nkan ti o se fo lu to dibo fo mo aya re buku kan ninu esin ti o tun lu se to ba lu je si ma dodo mi toro owo ni next kini o laughter kini o ko si owo kankan fun o le wa so ndo lo buku o le wa so ndo lo buku.

0: Kwala e won ti join wa lati orilede Morocco na. E se o lati orilede Morocco, a ma riri yin. Eyin ti a lati United States, eyin ti a lati Canada, a ma riri yin o. Eyin ti a lati orilede Germany. Ten gbo wa lojo Juma. Eyin ti a lati Ireland, lati United Kingdom, lati Benin, lati Libya.
1: Emi na
0: lati Ghana, kakire agbanla aye. Eyin ti a lorilede Nigeria na. A dupe lowo yin o. Adeyin mi ka Olasukan mi le mi nje. Pa ti se ba le fila Olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba reran ko ma se lagba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye uye
2: iwo ni eko la eko bo eko agbara iwo ni kan
0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju ta ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugbon sibe sibe wa nko bo ni wo owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma iya mi e ma gbo omo iya mi ninu esin edibo fa ma iya yin ninu esin o e support omo iya yin ninu esin edibo fa ma iya yin o edibo fun peteru edibo Isaac edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isini o mama en je je bi emi na ti mo se gbe oko ti mo se gbo oko esin mi pa mo yin ta mo mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo se gbe pa mo yin to je re mi o se be de pe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belong si esin awon ko belong si esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support o ni o je n gbe oruko esin mi pamo ni o je n je kawon eyan mo esin temi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun ma gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong si sugba meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka ka sa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya ewon eyanju awon e ma ngbe olohun nija ti won ti wo pe ole lolohun ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu rori won pe olohun ma tin se olohun ma tin se to fi da gbogbo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu rori won won le olohun ma tin se abi ki gbogbo awon e wa fe correct notion yen na be so gbogbo agbaye de lesson kan na be so gbogbo agbaye di elede kan awon dederin dinrobo awon dederin pali ma jija esin ma gbe olohun nija awon ehan e to kan won to ye won ran won ran o e ni si gbo won e ni ba won mi tin criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya balẹ ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it be yan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye our blessed memory oni be yan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin mu si kepe fun merin lali e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai eyin to tun so ani be yan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lali e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai
2: oni pa ti agbara iwon ni o olorun awon mo bu iwon
0: ala nikan lo ba o awa ni gbagbo ko lo nbe o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa
2: tani waju ba
0: ai ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodi mari wala haula wala ku wata ila bila lila si awo olorun la wa wa o olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon olorun ni so wa o olorun ni pa lo ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israeli mo isun be ni ki to gbe oba tin pa wa mo ni lu oyo isun be ni ki to be ki to gbe o I nira sleep no slumber iso olorun oba abo e tun igba to da yiyo jo ma wa lori emi ati dukia gbogbo wa o teyin na ba be da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo je ki ma se late kan be ki je gbadun mi daada be n bo se gbadun ti Tato man se ngbadun canvas lori tennis. Erin bugu. Erin ka erin keke nbe lenu mi den kan. Ya ni ngbabi kankan si

tun bo ko te ma npe mi o ni saliu ele nu gboro lara awon ko mi no deyin ka ola sukan mi ka sa ma se daada papin baale fila ba mi ka mo tun ni pagbin je kero bo sa emi na won ma npe be won tun ni pagbin pagbin je won tun ma npe mi ni adeyin ka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja lo yo ti egbola emi tun ni won ma npe ni saliu elenu gboro ko soro ta le so ai mana mana ti akaribo nu bi eni ti o logbon nu agutan mi wo sosun sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbon nu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo oyo ti egbola san bi o bare ranko asi raba mi eyin ayin ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo nti a bo ba se ri la se so tan tori awa mo pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe erin

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi daseto se ka legalize corruption in Nigeria ago ti ma pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa ka lo o saanu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na a tun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa abaje ti gogo o ti ma la daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e ja ma se di e di e e ja ran se di e di e ti o kanju ko di e en ti o yi lori kinkini sugbon ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon yan wa baje iwa baje ti ma la ni jo ni ni onoro won si ona lowo loro kin ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe bi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le ngbati o do oputa nwi wa po emi pela awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa met in control won won fo into line ni o won fo in line ni o se gba wa si file a se se ma ra wo be bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were n je lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to o su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o se oju osana fun wa iwo mo ntoto sugbon to ba pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduo mbi sa se nduo mbi sa in that way, ala fenu awe ile kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi tin ba sise lo bayi awon eyan ti abuse oruko olon de bi pe awon eyan be se awon be sanu tori olon gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko olon abuse privilege mi fo eni to ne mi mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olon ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ni awon eyan ti abuse oruko olon je na beyan ba gbe ore tori olon dodo mi iru le meji kin to se yato fun ore to tinu mi wa ko mo be so re yi tabi eni ti mo ri ni toto pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapo kan lese wa ba ore tori olon dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e pe o be gbe rin mu gbọ be gbe mara o ba le mi lati odo re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale eko de osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo iyun ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa lai ta lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo bi rin lati sale eko de osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba won ti abuse privilege yi be ba dodo en we ah o mo wa eyan lowo to lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini mi nigba ti on gbogbo wa ta n se bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta n se ta fi n ba ile yi je o gbogbo ala jo n ba orilede yi je o kisa awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo kole ti ra wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wo ninu ilu na ni won ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi a mo ti ri pe iposelu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi bi pe eyin te ba lo jalaga council lasan emi o ni whatsapp mo yin ni sise mo o ni sise mo tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ini kini e ni ko kini je isi mo lo sagun si ohun náà sì wà níbi kan tí ọmọ bú àwọn kan pé wọn àṣẹ dáadáa ẹ abẹ́ẹ̀ rí kọ́lọ̀ ó ṣàánú.

Se gbagbe akori oro wa, should we legalize corruption in Nigeria? Ka ko ti mo pe a o le akuku gbadun na gbogbo ara lo le. Ka be ka legalize, ka wa ma moderate re pe e ja ma moderate re. To ba le ji owo to baye ni China ni sin, o ti ni ye billions to iye owo to le ji ko to bi pe won yin ba po ni. Ko si wakate pe o lo ewon kan ko si nbe. Ba ti o ba to ba to je pe ta so re, won le pe ba ya ko le won. Mo do ba di pe o ti ji kode level yi eleyi be ba lu je ni o eleyi kandanu re si ni won yin ba padanu ni ba ka wa na moderate corruption ba won pe to ba si le ji lu ji biti koja level yi agogo ti mo pa won won le pa ji biti tele se tun gbagbe oro mi ti mo so ti mo bi n doju eko yi te wa nile okere pe te ba fe gun awon eyan tan wa nile yi lowo ni Nigeria lowo eyin te ba ri pori ere o ti pe to ti o ti pe to te ti ti oro oselu si pe ta to toro owo lowo yin e wa ti oro oselu si bo ti e lo oro oselu Nigeria ta ni wo ti e dibo fun iru eni bayi ninu eni bayi ninu eni bayi ta lo wole dibo fun ta lo dibo fun to ba ti n so oro ti o nese ti o ba kini gbe e ma fun lowo iye ti je tonu o tori ya nje awon eyan ni Nigeria lowo atawata andibo atawon kan ti won edibo awon ti n ti mo wa ndo mi ni pe awon ton wa educated ton mo ton yato sosi to je pe won ba gbo lowo eyan ton so pe kan dibo fun won ton gbo lowo awon loselu yi gan won mo eto pe awon oni dibo fun re ni bayi eyan gidi awon dibo fun won ka gba owo n pe owo yi o fugu dibe na ni tele oju ko na ni tele ehn awon yi gan gan ton mo ton yato sosi ni won mo wa nsa fun bo awon iya lata iyelepo awon aboki awon ni won mo ndibo awon ajo mo complain e mo agbo opinion orisirisi ninu royin ninu newspaper various countless numbers of opinions kaluku lo ni opinion e ba se won edibo won edibo to gba awon japujapu tan jo tan jo mbori lede ijenu won ma agbo excuse radarada excuse ti o ni je won re won edibo te ba mo bi temi ti mo lo ndibo lati le mi ingun okada lo ni igun okada lo wa se pulling unit mi ni bi to jina sibi ti mo n gbe nisin de won ma give excuse excuse rather da olo give to ba so pe violence man wa nbe move pulling unit e option wa to bi le move e lo si pulling unit mi to mo ko ma wa secure to wa ni gboro there's no excuse you have no excuse lati ma dibo you have no excuse ko si excuse ga kan ta le give ta pe ni o je dibo you have no excuse aya bi boya e sick e wa lori dubo laisan loku ti o ba di sin yun be e ni excuse kankan oju se yin ni o oju se gbogbo wa ni ka dibo oju se wa ni o e a gboro ma complain lasan lai dibo e ma ye billions can't trillions of naira ti ya to je pe aromodo mo wa omo san gbese re lo ni ha won na ze na wey won e mbesu re ni me kini kini na fi se kila in return se won e mbesu re ni insecurity won ji yin gbe awon tan wa nile okere o le wa Nigeria mo pelu insecurity won mo beru femi ara won ni baba ton so pe won ji yin gbe e mo beru ona ti o da accident ni a o le wa dibo fun ti won le tun gbo awon kan yi se e wo erin to ni opolo to mo tun yato sosi e ni mo to fo mo ya yin ninu esin dibo omo ya mi ninu esin omo ya werewo ninu esin werewo e ma binu enu be se ma ri lara temi oro ma ngbona lara mi ni eje nfe soro nigba mi tori nso yo bo se nkan la ni se ma so omo ya werewo ninu esin wo to ba ti di kini ka gbe kini ti seyin boyo gun gan ni ka ma fi gura fun yin ni ma fo gun ati san go gura fun yin ba ti fe gba isakoso.

fun ide yi ati awon opolopo idi eyin eyan wa te wa nile oki awon tan wa ninja tan ba toro owo lowo yin te ba wo pe eni yi e ma binu ja network lo ja tintin te ba wo pe eni yi o deserve ke se anu fun toro owo yin ni en se owo ni o en se owo yin ni o ni ga to sa anu fun ru won en te ba wo pe iya eti je ni iya re tan tin sun support awon dadada ti o ni lakaide bi pe a support eyan ni eyin ti o ba ti ni eyin ti e tun se bayin eyin ti o ba ti ni photos card to lohun o ni photos card ti o si se akitiyan lati gba photos card ti o ni je ni reason lati ma ni photos card boyo sonu ni pa awon ji gbe ni e ma fun ru won e ma sarun ru won be mo tori Nigeria o le sadede da o adua ta nse a ma je po lohun gbadua ni Nigeria da Olorun fun wa ni gbogbo nkan ta le bi tun Nigeria se. Opo lo nbe ibi jibiti la nlo si ni. Ah resources in better bi le tun Nigeria se ti o tun daaju Mecca ti sa Dubai lo, daaju America lo. Sugbon ko service ness. I matare ni nikan ni kaluku wa nba ka kiri. Ini ojo da. Solo wa ni o wa se nkan ta le se fun ara wa fun wa. Solo ni ba won se ni Saudi ni ba won se ni Dubai. Abawe Olorun abi awon leaders ibe won wa selfless abi won je man pe mo di be fe se bo so in lo su ko lo e ma binu jare won wa service won wa selfless abi bo le se selfless na ni in lo su ko lowo ni o bayin ba ta ban de ta ban gbo mi mi won ba ti ya

0: Okoko Dubai Maruru, Okoko Mecca Maruru, Okoko America Maruru, Ti Canada na Maruru. Italona Maruru. Ama Lube nan lopolo nan tun se oni. I ma ya won country mi ti won ni ohun alumani ti Nigeria ni. Ti o se nso age ti o nse daada.
1: Mo la won ko la
0: fa. Ama Abelon, awe awe twen. Olorun lo mo ye. Iya awe 21 days. 40 days awon yan ti gba lori Nigeria.
1: Be aye awon pelu orun awon sewu a.
0: Boya Olorun ni o wa, boya awon malaika l'Olorun wa ran wa. Ka ma wa je lori ile a lori ni. Boya wa ara wa na ko la wa nbe. Kai mama demand the right thing. Kai mama je ki awon olori yin kan wa accountable. Kai ma ta boyin. Kai ma expect pe miracle o sele. Olorun Olorun o ma wa rulu yin lati latori sama, latoju sama lo.
1: Allah.
0: Ti mo bi se nse yin. Ayin te wa nle okere. Ayin ni kini yi. Ta ti mo ohun. Te mo yin. Temo ton temo yato sosi temo go yin in to wa applicable lodo yin be temo bi ra dara da se nsele ni ayin e da ko e ma ba nu awon eyan wa ni gbolohun e ma nu an loran e ma nu an loran mama ji wa toro wo lowo yin e ko nu e kokko gba won gbolohun nu an loran e soro si an daada e interview won eyin na nsise rowo nbe ni o e ma

0: ọdún.
1: Mati ja lo yun ja lo ti muslimi na ti muslimi na awon tan ran wa lowo ko lo ran wa lowo e ti gbe sira won emi na mo gbe sira won ma dan lo.

0: Se ngbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni ikani Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te ngbo ikani wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan
1: to te ba ni computer te yin o lo mo eh ti si nsise to yo ni good configuration e bun mi o e ju si mi e ba lo loku e ju si mi in ha o Ise ego ni mo gogoko kin to wa mo ko se soro soro be di be ra tuntun na fun pa lai a mo fun re yin ese o pe ti en gbo wa gan na adupe tori radio awon yan ma wa te won ma tete ndi wa distracted ni pare Tabajin song ati o ba kini mu ba awon eyan yin ku nbe. Sugba pe ti en gbo wa eni fe wa ni. En soro la mo so ni ede la mo pe ni. Emi tin tun ma soro tin tun ma se pe. Deyin yin tun ma soro gidi tin tun ma kawada bo. Emi o gba bi gaga serious o. Eyi ti mo ni.

Lumatech International at Lumatech ni awon andu yen ni gbo social media platform ani am build Android application am build the website na ta ma se die mo build the Android application in to bi aye se bi awon radio ni ti mo pe ni all Nigerian radio application ti mo ko gbo awon radio to je ti orile de Nigeria si ninu mo a we ko si kaka to wa lato yo in to bi aye se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo.

baba mi fata ibamidele baba mi saminu adepoju miriam sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lawo lo ndo state basiru adeniran etede multipurpose center park glo mr yusuf danze lopabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya gbo awon lowo Abdul Rahman Abdulbasit gbo awon osise ile sewa mi tan gbohun sa refere ni taye kai fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun baba tin du ni omo adun ni na tan tan ka to mo ri kan ni mo na ka to ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo

ase o ah omo baladi bolumi idini adekunle en baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun ma ran awon na lowo olohun ma je pa awon na o wa le o gbogbo an to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa ni je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka legalize corruption.

0: three multi-purpose trenches. Only the compound over the road. You papo, ko say a bio kini bomo, ikipon inu bokato vigio mo gwebe do. Nisha won fini lock and bale, tori pe won foru kosile lodo joba. A bajo tipo gweni yon finye won la yo, won she agency banking. A shoju first bank, kolo money, carbon or pay letter, or pay at MTM momo. Won ba nisha as won ile fo, pa mo opening a bank account. Mi ba nisa wo sori cable TV, BDS TV, start time at go TV. Si so won ne mene mene utility payment, computer services, agat, iten ti orishirishi, te ba nilo lo di ari, ya no wan ile she won rental services, ko ton si be e tiri multi-purpose ventures tun se dasile adblock making deposit ti won ti fi ero ogba lo de so mi di yin adblock won le kokoko omi bo o to mo to ninu ofin pese re kosina kosi nkan tutu ti do ngbagbe e tiri multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e tiri multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Hi
2: production.
3: How le we fun awa ngba ta daye?
1: Ato.
3: How le we fun awa ngba ta ba ku?
1: Eku ojumo o, eku ojumo, eku ojumo ma ni gogo bi kibi ti ikanle yi. Afere re to ba nfe de
3: to ba ku.
1: Aki yin o. To ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara. A fe do owo edara tu wu lo sopolo, lopolopo gba ti asiko. Ebe kan ni emi nbe Olorun Olodumare a de da se da. Ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da. Nitori pe bo ba pa won lerin legbe bi kan. A pa won lekun die legbe bo mi. To ba pa won lekun die legbe bi kan. A tun pa won lerin die ni le bo mi. Ara l'Olorun ba mi fi nda o ko se ti o wa lodo Olorun. Bi ko pa yan lekun ko tun pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo Olorun na ni gbogbo e sodo si o
3: ni ba ta fi waye
1: Ala l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo fun Olorun oba
3: o ta daye
1: Olorun oba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te n gbo mi lowo lowo pelu gbo awon olulufe mi ka ke agba nla aye awon tan feran Olorun lara mi
3: e ba si ri e no si ma wa wi
1: ti won ewo ta si se mi tabi o asi so mi ti won si n feran Olorun lara mi Olorun oba yo mo ba ni fe yin na o gbogbo bi ti mo gba wo yin Olorun ni je n ba je nbe ayin gangan na e wa ni pinyetin lai lai fa baba egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan a se sile labo a ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbena e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan Baba se daada leni igbeyin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
3: atafuru
1: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
3: loju
1: mo nfo ko ti mo nje kilo wa
3: o teni ton ba se a ma jago loju eni nitori ipojo
1: eyin ka gbaju ba ale ka paju bale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ara de iru tan o la wa da leyin wo la nta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
3: o da ko
1: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egba ti o ti re wa le asi
3: o se ni be si o ma se ba muslim mi odi ore wa da ku ma se ba muslim mi odi
1: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ran si won se si odun fi ma ranti re abi epe won ma fi ran se si o ni pa keyin an yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona e po nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri da so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brand alani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni joji won ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

gbogbo eyan asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun ba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ike fun yin ni igba gan olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere ni bi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori ase pamo lodo olohun ba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore ase pamo lodo olohun ba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun ba nikan na lo mo o wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ko loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori ase pamo lele yin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni orin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa ni kan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori ase pamo lodo olohun ba e ma je n foro le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo kaba mata eni to se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi o Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbọn ni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa ni won ba bu pin pe pin pin la won kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase ayeye ipe te bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo ni ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo kin bu die si o en to bu popo gan na to kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse kaba mo ni gba kan pin ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se popo yo kaba en to se die yo kaba mo awon ti won se pa pa pin pin awon na yo kaba mo aba ma ru ewo la ba ka aba ma ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na ma so ri boya na yo ba balenu ba ni yo balenu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni

0: ba wi pe
1: egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba ko se kirun to be gori mi nba ri bayi to be kirun to be gori mi nba o se ami ami alakoko o te se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo wa pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbi ese gori elege ta o tun se ami nga jo kirun to la aro jo ta run awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon o maru awon gbogbo awon awon disciples anabi won bi le re ari kaye bi kan le kan o si seru e se le ba ni bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese le keji gori member le le keji o to se ami o to gbe ese le keta o to se ami ha awon bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wa da won lohun wi o se ami ni bi pe mo la ga ju bi rilu ni se awon ipe ni se awon ipe san lo wa se ami o ni ibinu olo igbe olon ko mo be ni ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
2: ile ti o toju eni su se
1: o se o ni ohun se ami o ni ele keje ni wi pe
2: ati pa fe fu
1: eni to gboruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ele keta na ni eni ti o gbonju baba baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni ja malaika jubirilu n so pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami ya we kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gaga de se ni

tẹ ni se olore kankan ni tẹ sori asepamọ ni o ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ore asepamọ kankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were tẹ ma sori ma wo be abore se kari mi na le ma nse adeyin ka mo tun ti de alawe janu mo se njanu bo bi oko tutu mo njanu bo bi apo yere.

0: o ni so wa nu a ni sin ati mo na o ti gbogbo yin te ngbo mi lo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re ati mo na ala o ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku ta ma fi withdraw wo ninu banki un ta ma n gbe le wa lowo ba ti won fi biro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re to nkan to le sun yara meji papo le kan na wo ku gogogo e le lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be sending me to my lawyer to bed, that was last in long. I'm a little color.
1: Bato Damijo, Bato Yayami, Boro me, die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa se ataye lati tun un sare wa se sen tun un sare yin se sen tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga dem iran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e pa so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo ma gbagbe e mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mu so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ma jidi o Kilo de to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe n pada la America
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ifese te ri pe pe pirin pirin
1: Can you trust me?
0: Masu Mabara Mini Saudi. Masu Mabara Mini Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport. Ara mi oye. Wa wa ji wa na be lehin. Nigba ta ba ti ku ni jogbe ni. Wa ni lati gba to ti pe ama ni kini. Iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke. To je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo.
1: Ise kan ma se. Rini ni ojo kan.
0: Let me find Jack Casamaze dada to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse dada ni o a ma nse dada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti aisan aba re nsi tan ni ti won so wa bi won se toro owo fun te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira e ma da si bo se a mi ta se ta fi boju re olohun pade o e ma da si o e ma da si o ka ma se dada o e ma se dada o e ja ma se dada o
1: to ba no atin no
0: Olorun ba laladi ipele esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko si gbe en to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je tin je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma te eni to bu ata eni ti o bu pepe pin pin Nangbe won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo ara mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka te lai ka strive ka to so ore die ani mo to wa so le kan yi pe mo so ore ko gbe mi olowo kan kan na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa ma se da

0: se tori adada le aye yi na to je gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi oh aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi jesu ah mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngbo ba pada ya gbogbo ala ditan gbogbo ala ditan o aro ba gbogbo ala ditan ka sora ka le ba ditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde oda won oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawa lawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum nikin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun nikin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake ju agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolohun oba mi segiola fun wipe oyu ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ale kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa sibi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi ale kama eje karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egbu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 uba bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye kin to fi asipo yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni jo ni won bo na eyen wo boya foran yi oye ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni jo ni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: I think I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan toko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko man gan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ngba ta olon se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olon ori ofe la won ma ri gba na bi wa n dupe ori olon na bi lo si bi gba seyin na se n dupe ori olon bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olon ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olon ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olon ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise ranse yi tesiwaju ki olon ba ki o tun ba ma pese re fun wa olon wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na tena ki gbe yin te ba nwo te ma ba wa se re gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level to bi de tertiary to bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu n wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je chat mu gege ayi takada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke ni ona erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry ni iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati mama fa won mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yi le ni allos compound tora mo gbomoso ni won sugbon ati kole so yo ati domo yo nanu ni agbole won ni ogumoso ni agbole won logumoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo nanu allos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576 tabi 080-3051-7465 ẹjẹ tun meyeji pe lẹẹkan si 081-4161-7576 ẹjẹ tun meyeji pe tori network ti disconnect ni tẹlẹ 08140151-7576 Adeyinka Olasuka mi mo nbo na kemi omo amura ti lo kirun ni masala si ni ayin ayin temi mo ro gba ti di nkankan e ti di nkankan ta meji mu ngbe to ti taaro yi e se won mo dupe ope tori pe gbo ni e wo pe wata wo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni Adeyinka tun so lo ro e si ba mi gbo e bi be oro mi si yeyin yekeyeke e gbo mi so olorun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waasu lati ma se waasu oro baba pastor ti mo so lekan kin tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe toka we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugbo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi won ba ti lo ya agbe soju odo labe ju ma n gba won le kese bojo lenu won le kese bo pejo lenu eh won gbe soka we won gbe toilet
2: re
0: pa won landlord adugo ni won mo monitor awon na ni won mo boya won mo gba wo ta sole lawa awon ta ba nya gbe be ti won fi mo monitor re to pa won kan ni odu me boya pa mo pa marun marun ni ti won mo san salary ni to ba ndu odu mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi e mo public properties do wa ni gbo ta won yan ba je sugbon o ni ka won landlord o moju to won o gbe nto won lo fe nto won ah seyin na so ri sawon ara adugo won mo riri n wo di asiko December o si ti ma wi pe ko n ba ha onje fun gbogbo ara adugo won le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi ara mi yeyin lasiko December ta won christian na mo so do ta wa christian ta mo so do ara mi yeyin tori mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh aro le gbe nga deboye
3: ore mi
0: Wa gbo ni to ma o yo di wa gbo ni to ma o yo ga ja pa lo ma o wa so pe a ko yan lo ma ah na si ko December ni o tun gbo nje dele awon elomi wa ni je won danu ni ewo laburo wa waste o ni ki wa lo n le se ti o kari le ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugo ni baba ba lo mu owo ara ni to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori ilegbe ile re

n lori ase pamọ lodo ere n lori ase pamọ lodo ah gori gbogbo ala kesan owo wa o ah esan lo pade yen ti oro re o ise wo la nse lowo ta mo kesan re ngba to ba pada ya ah ise wo la nse lowo oro la san le lo mi o bi yen lo mi lowo o tun si ko re sile fun yo ka soro eni fenikan ti o wu ti o titi ti o ran ti o ran ru fe eni be lowo lo na ba di olore lodo olon yo ba di elesan lodo olon olon ba fun san san fun best icon furniture loke oroki nibi tawon je furniture ati odo re mi na best icon furniture awon ma gbe table awon ma gbe chair awon ma gbe couch awon na ba wa kan table ta mo ta nlo ni ayin ta ti nini ayin awon ton ba wa kan ga joko re won ti kan tan won ba le ko yiran ale ti

0: o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro lawo eyan ma ngbo mi hin oro wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bibe
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: a muno tutu lohun mi o
0: oho
1: pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Mima se kola fi lo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wa like se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lodo loro awon abo fi se ma nla gun awon ni won ba lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola
0: ju Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a sa be wo si o nile wo san ati nu yogbe o wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se tuale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi lola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: eni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epete
0: olorun ni npin o jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi alolorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo alolorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo awon ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan.

0: Bami o man wan lo ba gori loyo alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Alif to ti kayeja ti.
0: O tun gba be de. Adosan ni Sussex Odu Ola. Omo Ogun dare omo won ni lo Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mo la Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo Bami daada America. Ah Alaji Ademola Ariwo Ola. Ade Ariwo Ola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti dako awon ti ran ti dako Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. Yo tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo bu si ni abu si edu ma ri. Yo mo po si ni o e ni wale laila.
1: Come re kayo de show me.
2: Ibadan dupa. Ami
1: o state ya ma komo ran.
2: Ibadan dupa.
0: Loke loke le mo wa o soriko iloke na lo wa fun ni nge oke tete le mo wa e ni jabo lai lai e ni jawale e ni rogun ati mo ran olorun ni je ti yin ade yin ka o lasukan mi lo ko mi pa pin ba le fi asma le wa le communication to ti bi ay o ma mi da da ni man ta data
1: o ja so pe block
0: ala ni ke graphic designer o ti image Abdulrahman Abdulbasir ti grow a graphic designer best icon furniture awon eyan ti an plenty fashion home loke oro ki lo ya la fin wa nbi awon aranso won agbeso fun ni ada bi se pa awon ebo na gbe ara mi oye yin gbogbo awon aso ta ma nwa awon na ma nba wa ara saro te ba fe pe best plenty fashion home lori ero bani soro saro 8076003202 7600 3202 plenty fashion home loke oro ti lo ya laafin wa nbi eri awon ta na ta ma ko rora ta ma ko lo soke awon eyan ta na ma ko lo soke ba wa na ba tin lo soke lati ma fa awon tan wa layika ati ayida ati ana soke ara mi oye yin wan mo nbo na eja ka tun gba ona bi na eja gba bayi eja tun gba ona bi
3: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: Alaji Commander e bo si bi oro na kan yin aya e ja tun rojo die se

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba seda orun laju umbrella eni to olorun tun fi wa si nilu oyo alaafin bo atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori e lowo eni daku mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka bi esi ku baba yi
0: ata lowo lo du bi ye
1: ka bi esi ekun oko alasejo toju alasejo bo mi gona ninu ijoba yi oyo ati bayi ni ti foro olorun jari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ase bo je popo o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu Oyo ati ba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: ni ilu oyo ni reyin iwaju iwaju la mo lo se se mo pe iwaju lo pa ebi tin re si iwaju iwaju la mo lo baba e tun ba n ki awon eyan ninu ile ninu gbogbo oyo ati ba unity forum e ba n ki awon eyan e ra ko to jo meje to jo meta
1: melo la ranti afi ko lo won ba wa ki won olorun nikan lo le ba wa ki won latori president wa to fi dori gbogbo admin awon iya wa obirin ni iya wa awon baba wa okunrin ni a ki gbogbo won a fi kiki ti won adapo mo kiki todo olorun to gaju olorun ko ba wa ki eni kokan won
0: ami o
1: ta lo ye ka daruko ta ni o ya daruko
0: be ni be
1: gege be mi se ma so ninu waasu mi pe agban agbe ibukun topoju mi okun lo topoju yanrin okun lo yo bukun enikokan alatori president wa dori emi ti omo yin ti mo kereju
0: lo ni ase ase wa baba agba yin o dale ani wa yin ti

0: tọ baba kini e ri si eto ti alaale ta so pa se fe se pe ba se ti wa yo egbe to ri si lo si waju ati dagbasoke ilu oyo oyo ati ba unity forum ta ta so pe ejin ti e kokko so ke ma dan lohun oyo ati ba unity forum ba mi agbajo owo la bi soya oyo ati ba unity forum ajeje owo kan gberu dori oyo ati ba unity forum oya
1: dara
0: ase awanu mo da nbe
1: te
0: mo pe oyo ilu ni bi ka so pe baya can be we bi apere enu mi ago bi pe bi non living things awa gangan ta wa nnu e gangan ni anje oyo aba wa so pe oyo da nta so na ni pe a da ti wa mo da nbe tori kilo to le da wa la koko da na wa ba nsoro pelu izin ta gbe si wa pe a fe mo se awon ise kan fun lu bi ka ri awon mo ti owo won o teti ati owo won ti won o bawo ni mo se be so eyin o ta ti
1: bi won orowo hori to
0: awon to ku die ka to ti won orowo hori to bi kara textbook bi kari awon opo ti oko won ti lo si ibi agbare tan ti re bi agbare tan ti bi kusa agbawa ka ran won lowo ta gbe dani yi e ba nsoro lori re gba awon gogo le na ni mara ka awon yo le jigiri si kini to
1: aso olotu
0: to
1: o ni tenu gobi owo
0: ase wa
1: gbagbara lo to laye ori lade lade lade yo gbe o
0: ase wa
1: nti o sele si o to fi kolu ya re olorun ni mu bo
0: ami ase
1: ase wa nti o sele si o to fi kolu baba re olorun ni mu bo
0: ase wa
1: baye ba le ni bi won ba ri yan mu wa gbe kolu bi e owa ye oni ti o
0: ase wa
1: ojogbon ti to laya okorin kan
0: mo won se ko baba
1: ilu le o.

0: tọ baba oro leyin na gbọn leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to panilekun yeye
0: to le gbo mi loju eni ni
1: eyi ngbo mi o lo tun gbo ju odun o won na ri po mi nse loju wa
0: bayi ni
1: mo ngba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan ori nta ba mo pa se si abe gugu awon eleyin jo anu ti won ri wa lori Facebook ti a jo wa lori kanni lori sirisi kan jo ntori tolohun kan dapun kan ti diran lowo won ba nta na ba ni kun kaluku agbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dapun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajoko to da to dun le domo nitori pe aroba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la aba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo Olorun lo mo bi ta won mo yo di de Olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya re orilede nbe nbe zugan baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je koro won dojuru toro mo mi aini riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo mo jale won send video kan sinu group ni jo ni te ba ran ti baba awon makekeke ti won ti jo omo odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi don gbodo grandma ara ba won obi mi ti won moju to mo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere un ina bi la won mo so pe lati kekere lati ma n pe tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba e woru awon mata ti n fole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni mo gbe ban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se ka si mo pe oba aladipele esan yo san pada fun wa e se ma ba o se da wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa n gba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

0: beloved.
1: Alolo ni ja sa jin sofin ani jin sofin aye ani ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona ta tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon te le duwa tori tori ko yo ti o je bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele teyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo le na awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won le nu onikan lati n gbo pon won le nu onikan lati n gbo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon ko o record voice e bimi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti ti o ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

gbogbo nkan ti owo mo to patapata na ni won na gogo si tan fi gogo fa gbogbo e na ni won fi gogo fa ah aya e forin mi si to tun je ti Ibrahim na

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanin Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanin wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo be oge Adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 am lodo wa ni a

0: love it.
1: Alolo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to je pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta won isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo fenu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice e bi na se record voice e te gbo tan le kan to be lu mi jibiti ti o ma pe omo I pe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

Okay, then, Bami Lower Latorile, de Ghana. Ain't ya lati United States of America? Ain't ya lati United Kingdom? Ain't ya mi lati Island? Moki imbe, moki in lati Germany? Walai moki in lati Finland na? Ngbagbe yo, ngbagbe yini Ghana? Ain't ya mi ni Nigeria na? Eku de de asipo yi. Ani wa lati wa o, wa lati wa le o. Kolo ma jeki wa lo, debe mi ate yini o. Wa lati wa o, ati fi awo fon namba yi o. Se ma ri awon video to circulate ni ori social media ni ose to lo si ose bi ose melo seyin awon ma awon odo mo be ta ba chill pele big boys they wanna chill with the big boys bona ana ta na o fe sese tan ba pin ti won ni wa nti won o ni won ba fara won wa nti won o ni awa yiwo o yiwo. Tell me who blend you. Say you know it's boring. Bebamaki mi Beno gazi mi. Bi kan yoju e lo e omo elomi. Lara awon girlfriend ti won na ni o. Loju e fa gbogbo awon nkan omo benin ara won lo. Orisirisi ifakufa tan fa sorile. Ebi ta wa ni. Ebi gbogbo wa ni o. Emi eyin awon. Emi eyin awon eyin emi awa na ni gbogbo alajo le bu yi o tori gbogbo ana lati jo nko ha kokan mi lati le tele ni se ta ti e ton wa wa yi ah ko lo mo je ki Nigeria o daru nko tun dojuru o bi ese te lo yo dojuru o yo dojuru ko lo nje olojutu ni o yo tun dojuru si o tori pe ebi nbe ni goro. Ebi nbe ni gboro wala wo lu o ko lo ma je ki wala debe mi ati ni agba a ni rogun fun pepin o ba me ni ha ilu le o Nigeria o re rin lowo.

se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan to an baba wa ni dun opo ki po dun so ki bayi na lo bi oge adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto ta aro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile ede nigeria ago mesa abo o ti koja seju meji 9:32 a.m. lodo wa ni ara

Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da. Kan si orile. O si o da o, o si o da o. Emi ateyin a ni to si o. Ayin, baba won yan gan senu ipakola ko seyin. Adi afeji owanran ti o mo rire meji meji lo jo e wi fa lara pe mo rire o ire tu sonu re wolede e wi fa jero pe mo rire ire tu sonu ire wolede e to wi foran gun agan so pe mo rire ire tu sonu ire wolede o ire loju owo ri emi ateyin te ngbo mi lowo lowo atawon ti wo to ma gbo mi ngbo ba ya atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yanyan agba awon tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alatileyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji meji lojo e wi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wolede o e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wolede e wi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wolede ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin oda owo awo olokun oni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu owo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi esa re wa araja omo ba e po se wa e wa araja won yo won hin gbogbo nte wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ire to po la ma je me nitori ire lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya e ma bo ayin esun mo bi oro na kan yin.

0: eyan mo mo kede ijo potori to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo sanre ara wa ri pe o wa ni ndano ori mogun to fo didi eni fo ri mu to to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa wo mo wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo
1: awai yo ye bere
0: ntori pe eyin lohun o to ba si tutu ka pe bayi hanin o se to jo pada mo.

ti won wa nijanu ti won tuko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa mo bo se ri laye atijo se wa laye ode sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun uru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba won baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa ma se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta bi le better lives fu awon eyan wa sugbon gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo tan won oyinbo tan fi je olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le feel e sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba ton wa nse lo won ton wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri hun awon ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npe ju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se fe so o da bi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba ball o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugba awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe gini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le ki fo le lo pade re an waju mo ro baro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nko adare tori gbogbo ana lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba le se le easy awon ipenija tawon eyan koju latari

mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo fi mu apere kan wa pe bon se so pe kan ma rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re run di oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nlo je owo te ma tin allocate pe awon bi yan agbe lowo em mo

0: I am a developing.
1: Monsara innovation, like innovation. Ti o ba si innovation, ti o ba si ironu awon kan. Bawo leyin te wa nibi te wa ni Ivory Coast ni Nigeria nibi na ti mi mo ibi te tin gbo mi ni Nigeria ni United States of America lati orile de Canada lati United Kingdom ati Denmark Ivory Coast Libya South Africa Ghana kaakiri gbogbo agba nla aye te bi te tin gbo mi ti o ba si ironu awon kan ironu awon kan innovative ideas awon kan e ni le lanfa ni ati gbo mi o tori ru awa yo lo lo ta bi le ra time lori normal radio ta yi ma se to lori radio ara mi o ye yin
0: ale me mi akan bi o ma jojo lola
1: sugba innovation innovative ideas awon kan lo mu mi mo wa bayi ninu yara mi mo wa wa lai lori couch lori aga kan ni mo joko ti mo fe yin le ti mo fi n ba yin soro ti mo fi n rojo yi
0: jojo lola
1: lori aye android phone mi na ni mo fi yin oke ti mo fi yin le te fi n gbohun mi bi mo se n ba yin soro yi lori phone mi phone ti mo fi n whatsapp mo fi n se gbogbo e na ni o ko ye yin ai lapala do mo aye ti rorun o aye rorun aye ti rorun awon ebo awon tan ronu awon thinkers won ti je ki aye o rorun
0: ali mi akanbi oni le oju o
1: sugbon ni ayin ironu lo jina sawa ta ba tun wa ri awon tan gaga ronu yi awa ni fe agutan wo awa ni fe paso esin da agutan wo ni fe paso esin da awo ni wo pe bawo na la wa se na si le je ru anfani innovation, innovative technology, programming, coding, softwares, ti tawon oyinbo nlo tawon fi better life for ara won bawo na la wa na se le lo nibi abi le better life for wa ta ba ti wa ri company to n thrive die die ki won ba fi corruption le won kuro nle yi won si fi policy jakujaku le won ti won fi kogba le won ba fi corruption a n beere owo a n demand owo lọwọ awọn yin won lọrun won si fi policy le won ti won fi kogba le

0: yan be o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe yan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye yin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko sina o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ayi alaje o wa ya bi o
0: mo lero wipe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be ọjọ́ o
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na amo baladigbo lu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi efa angelis musisi akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: the end.
1: Echo Juma.
0: She go stay with us till the dawn. We dey talk.
1: Eka aro, eka son, eku role. Eka ale, etu ku ajin lodo yin be o. Adeyinka lo ko mi o. Olasukan mi, kaza ma se daada. Adeyinka re mu, Olasukan mi alade. Kaza ma se daada jadi, ona ni o.
0: She don't do the things them they talk. We no get the time to the force.
1: Emi na si tun ko bi ko se Olodumare oba ti o wa pelu mi titin fun mi se tin ba mi so
0: ra ri ra re ra ra ri ra
1: ayo a ode odun bi anjala bi ako mo tun ba yin lodo yin be mo mo lokan mi pe alaafia na mo ba yin.

0: mo ma wa pelu ndi bi ago mokanla abo
1: olu
0: ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni fono mi wa

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o. Ko bi. A si ni gba ko ba je.
1: Ni gi won gba de un la.
0: Tori boko ba roko borokun boko orokun to rosa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko anrodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kini nko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni fun miliki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo apuro extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo mo sa lo mo japa
1: eni borun
0: a jo duro ti kini yi ni o igigogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti gbogbo
0: aro ijanu ohurun mo to sun tan enu mi tun se wuya

0: ṣe gbogbo wa lati kọkọ gba pe Nigeria n mooru lọwọlọwọ pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa akọkọ wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro ṣe gbogbo wa la mọ pa ni soro abẹ to ti gba ko ti yeye pe soro wa ti mọ pe wahala wa bayi won la won ti mọ gbogbo wa lati gba pe wahala wa akọkọ ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kọkọ gba ko si mọ pe o ni soro a mọ pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo ayin temi mo ni 11:30 ni saku hotel sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe kan nla tori kini re ni olorun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo moju to to ba se ti doro Nigeria oro le Yoruba ta boro ilu Oyo ija ma n fo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo fe sa lo
1: ni lo lumu eni bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba wahala o da o ola ma jari wahala ogun o da ogun o ri bi iyan ogun o tun ro bi eko o kọlọ maja arogun ko sọgun nile yo dokere ọlọ maja arogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de Libya oni je po webu aye sunu ile eni aforun ro owe ofutu fe te ni o tori boro ba di adagba to ba ka adagba datan a ma kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lo nbe na o ro yi.

0: aro mooru ma o aye gaga ni mooru nisin Nigeria ni mooru o Nigeria mooru lawa lawa o Nigeria mooru lawa lawa ajinigbe latun losi agbe ni se sosowo latun losi nipa self business imatare ni nikan ola ojo ta nwa ka ki lai ni se lowo
1: orumoru
0: Amba ba wa si bo won ni dise ni la mani lole idise ni in la mani lole
1: eni borumu
0: Amba ba wa laye ojo won to lole nikan lo bo mo je o oba mo se gita oba mo pon meta ole n lo bo mo je
1: ile o
0: sugba ni bi ita wa yi mo so lana lori eto ti mo se mo ni wahala iforo fonu mi ti fe ku pelu idamu ti osi ti osi ati iya ti o dale wahala agbara egbe legbe owo ni ka o mo so lana o eni to weju le ru nba o wahala ti osi ti o dale apa owo ko ni ka

0: holy thing I shall tell.
1: Ya to safojuri afojuri ku ta se ku.
0: For me now anima to haram.
1: Awon mo wa won ye ma ja ku.
0: For me now anima to haram.
1: O ba ya ma tuba. Am atuba to ba ya. Ti lo che mo ti je tuba.
2: Ti lo ma ti je tuba.
1: Ese.
2: Ese.
1: Ba o ba tuba e. Annabi wa Muhammad.
2: Annabi wa Muhammad.
1: Oni ata ibu mina zambi. Kaman la zamba la wu. Kaman lo wi. O le ni ji. O ba tuba ese.
2: O le ni to ba tuba ese.
1: O ta gege bi pe o lese. Ko wi pe ko lese.
2: Ko wi pe ko lese.
1: Ese.
2: Ese.
1: Iwoni. Oje iwoni sin.
2: Oje iwoni sin.
1: Owa arogun lo.
2: Arogun lo.
1: Opo ni sin.
2: Opo ni sin.
1: Daye laye.
2: Daye.
1: O le dabi eni ti o je woni pe si aye ti e mo.
0: Ala.
1: O ti sagba ko.
0: Ni sa akhulqina.
1: Lo mo ran.
0: Aminihun al-ghanimatu wal-gharamu Faminihun
1: al-ghanimatu
0: wal-gharamu
1: Bee! Ezeetye ni Joshi?
2: Ezeetye!
1: Azizeni!
2: Azizeni!
1: Yise ko mama!
2: Ko mama!
1: Eka uzo nani?
2: Eka nani?
1: Olo ni mo fori di yo.
2: Mo fori di yo.
1: Tuba si be. O to tanu mi o tu asiri re fun gogo aro mo bo mo to ba bi laye.
0: Ala.
1: Ini pa si re.
0: Khuliqina shata.
1: Wa o si ni bo so re.
0: Fa mi ni
1: o. O mo po ko ba won ala ko ba la da mo.
0: O ba la da mo.
1: فمنهم
0: الغنيمة والغرام
1: أسيس كاري
2: أوا
1: توبا أسيوا سيافوري جنفوة تنجيبا يكو جيه كوني تو تني جيو باسرو رلاي تو فيكو
0: ألا إنا
1: o ti dabarun

0: kaluku ni ko ni
1: ko
0: ma wa to
1: ko ma to ko ma si wo
0: gbogbo wa la ni ola ni waju Olorun
1: elomi
0: ipo re
1: ipo die
0: ni waju Olorun
1: ko
0: ba duo ba ji duo yi
1: ko ba duo ba
0: yi bi ba nsoro ko ba si duo somo asere o si ma dari somo
1: asere o ma dari somo
0: nkan o si ma
1: se
0: ti n ba n fe somo yo si ma se o n be nle
1: ilelese
0: bo wa ni oke loke ni ti n so
2: ala
0: oke ni ti n
2: so ala
0: amen.

0: kìnnìkan lówó mo tún fún kìnnìkan lówó no ẹgbẹ́ àwọn ni wọ́n yan àwọn èèyàn tí wọ́n dá ládùúgbò tí wọ́n qualify fún nǹkan tí wọ́n mọ ètò láti ṣe ìlú èèyàn lè lówó lọ́wọ́ kọ́mọ̀ ní làkà àti ṣe ìlú o so àwọn wà wo pé ta làwọn lè lò àwọn ẹgbẹ́ yẹn náà máa dá owó èmi máa dá èyí náà dá òun ló máa wá wúlò fún láti tún ìlú yẹn ṣe.
1: Ntẹ́ ń sọ ni pé aráàlú ni máa ń sponsor olóṣèlú.
0: Ni máa ń sponsor olóṣèlú bẹ̀ yẹn.
1: Ni máa ń so onígbàwó olóṣèlú lọ́hùn.
0: Kì í ṣe pé ẹnìkan ló kàn máa wá gbó wá. So eléyìí á dá wọ́n á ṣe kógó fundraising so wọ́n á ṣe contribution láàrin ara wọn. So ẹgbẹ́ yẹn àwọn náà wà sọ pé yá o Majid Okitaya wọlé kó lọ sí gómìnà wa ní Ọ̀yọ́ o. Tírú ẹni yẹn bá wá débẹ̀ tí ò bá ṣe dáadáa orí sì fún láti lè yọ because ó ti máa wà nù policy tó gbé kalẹ̀ pé inú ẹgbẹ́ tí wà làwa náà gbé sínú AAC yìí inú àwọn House of Assembly wa alẹ́ ni àwa ní constitution pé tó o bá ti ṣe kaba yóò táwọn ará àdúgbò ẹ̀ bá sọ pé kò tó lé ẹ̀ o tó gba allowance fún pé ọ máa ṣe tó o wá ṣe ayé ti wà fún wa láti yẹrù wọn wò se nkan yi se won se lo to tori pe ita se na ni pe bawo lo mo me kun ro se ni je gbese kan to denu joba ti won ni ta property won nigba to mo ba te ta property ti o ta ti o yawo ohun lo ma je ki omo yen se daada sinu ilu yen so idi to fi yato ninu kan ti won si se joba nbi bayi ati lohun o ni yen
1: baba ka to mo lo eyin te ba se n darapo mo wa oludije fun ipo gomina ni abe asia egbe oselu AAC African Evan pe
0: African Action Congress.
1: Ke wa le mo nda lo le ba ti pe ba won.
0: African Action Congress take it back.
1: Take it back.
0: Take it back action.
1: Take it back action. Lati eka polowo wa mewon e ba wa fi jingu awon olugbeja mekunu si. Sorry, please.
2: Pẹ̀lú Ọ̀yọ́ la bá sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́yin ojú àánú ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù afẹnifẹ́re tó ṣe bọ̀ tàn champion òkèdára kẹ́hìndé mọ̀jì nígbà ìjà fífò yàn nínú ẹgbẹ́ AAC gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ètò ẹ̀kọ́ tó yẹ kọ́rọ́ inú ọba tó dúró re ètò ààbò tó gbẹ́gbẹ́ òpópónà tó yọ kùlùlù ètò ìlera pẹ̀lú eré ìdárayá ọ̀gbẹ́yìn ìfẹ́ aráàlú tó jẹ́ lọ́kàn tó gbóngbó la fi ń pè lólùgbèjà mẹ̀kúnnù láti jẹ́ kí èjọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kárí ilé kárí oko champion òkèdára kẹ́hìndé ètò mọ̀jì onígbẹ́sẹ̀ ilé ẹ̀sùn ìjọba ìbílẹ̀ bí àwọn ará bíbí òkè ọ̀hún ẹ̀yin ọmọléèwé ẹ̀yin òṣìṣẹ́ bàbá lọ́jà àti ẹ̀yin ìyálájẹ́ ọmọdé àti àgbàlagbà ẹ jẹ́ ká di ìmú wa lógúnlógún ẹ jẹ́ ká di ìmú wa lọ́gbọ̀n fún ẹlẹ́yin ojú àánú champion òkèdára kẹ́hìndé ètò mọ̀jì pẹ̀lú àṣà ẹgbẹ́ AAC kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè bá gòkè àgbà champion òkèdára kẹ́hìndé ètò mọ̀jì dé olùgbèjà mẹ̀kúnnù dé AAC action action take it back.
3: A ti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrin Ọ̀yọ́ ò ti ṣe bí bàbá ẹni bọ̀ kan.
1: Tọ́ ẹ káàbọ̀ padà láti ẹka ìpolówó ọjà wa champion òkèdára kẹ́hìndé ẹ̀sẹ̀ mọ̀jìdì àwọn náà ni olùgbèjà mẹ̀kúnnù àwọn ni wọ́n kó àsíá ẹgbẹ́ olùgbèjà mẹ̀kúnnù dání kó tó di pé wọ́n jọyìn ẹgbẹ́ òṣèlú AAC gangan ni wọ́n ti ń jẹ́ olùgbèjà mẹ̀kúnnù fún àǹfààní àwọn tí wọn àbá ti mọ̀ níbi ìpolówó tá a gbọ́ yìí a sọ pé kò ní gbẹ́sẹ̀ lé àsùnwọ̀n ìjọba àbílẹ̀ bí àwọn ará bí kan òkè ọ̀hún láti jẹ́ kí ìrìnjẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kárí ilé kí lẹ́lẹ́ bá wa sọ nípa eléyìí pẹ̀lú gómìnà tó wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí gbogbo àwọn èèyàn náà bí wọ́n bá dá àdúgbò eléyìí ọ̀nà ọ̀dà mọ́dé bí ọ̀nà ọ̀dà tó sì jẹ́ pé àwọn local government náà wà ní abẹ́ ìjánu láti mójútó irú àwọn kan wọ̀nyí kí ni ẹ̀yin ní fún aráàlú lábẹ́ bí.
0: Ẹ ṣe olóòtú ṣe rí alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tí àwọn kọ̀ọ̀kọ́ tí a tó ti wà nínú ètò tí àwa fẹ́ ṣe ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ ni pé a jẹ́ kí local government kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ padà. So tí local government bá ti ń ṣiṣẹ́ ara de àwọn aráàlú.
1: Òun ló súnmọ́ aráàlé àwọn súnmọ́ ti lé.
0: Kò tiẹ̀ sí nǹkan tó normally kò state wà lábẹ́ local government ni. Torí local government ló ní ilẹ̀. So ó yẹ kó jẹ́ pé local government kò sí nǹkan kan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ní local government ẹ̀wọ̀ local government ẹnìkan kò lè lọ kono fe se project fun ra won
1: wa le se fun ra won
0: ba re yan ba le ti o lowo lowo eto agbalagba ni lati lo si local government lati lo so pe nkan bayi se mi o mi ni owo oya ifun won ni owo insurance ni o ti won o fi ma lo toju ara won amọ ngba ti o ba si iya nja won yan lu igan awon eyan mo ni o won wa mo bi ti iya yen ti wa
1: ngba toju wa oto won ta mo bo se ya ko ri gaga
0: won mo boya yan nja awon eyan tori pe ti local government o ba ti sise iya ma jaraalu ilu o ni da so local government yen la wa kokko make sure pe local government gbogbo owo to nwa po government ni local government la mama ko be sibe pada a de se gbogbo eto a se awon gbogbo medical awon primary medical health center wa o ma wa bi ti loyinbo ni ko si the allocation ta ngbo po nwo lu ko si ona kan mo so pe ilu yi o ni daju be lo
1: baba mo ngbo ni bi kan tele pe ngba ti owo yi ti o wa wo apo asun ijoba abile o pe gomina wa nfun won ni iye million kan lo soosu won wa pe ni nkan mi won pe ni bi security vote fun local government won je ka won yin o ma se owo yi bi o se wu won yi se ilu won o se iye eto abo won ga tan lo won fun won lowo eto abo won o si awon nkan o leyin ti ni to ti wa ni pese sile ti pe teyin ba de be o ta ba de be awon kan ba ile be se latari pe awon local government yi awon je gudu je rakun be tan ma fi owo le fun won gan awon ti won mo pankun popo nbe awon kan ti de be pe tan ba ti wa ni position kan gan ba won ti wo pe ka awon gan ka awon ran ka awon lo mo joye loku ka awon mo fe la loku so bawo le se fe cob waru awon excessiveness yi gbogbo awon kan yi
0: te ba ri inu oro ti mo so siwaju mo ni wi pe omo ti o ba ti je gbese ti o yawo ko to lo soselu ko ni nkankan to ma so pe won ni fi le tun ilu se but anisin local government chairman wo le ma so pe won anbe ti o nawo ko to de be so nigba ta won na ba de be nti won kokko ma le ni pe owo ti mo na eja pe latori eje ka pe latori councilor lasun ti councilor lasun ba fe bi de nsin eni ko ro baba ba se party chairman kan agbo lo be eni ko ro ba secretary kan agbo lo be nigba to ba de be kankan baba on le ma wo to wa lowo 80% na local government councilors ton ba ti de ko ton ba ti win ni bayi won akoko ladugbo yen je ma to fa n to fa ni wi pe laarin odun merin yen gbese ton si je won ti le san awon baba egbe ti kokko gba owo ti won o fi se ilu si waju so awon soro to wa de ba won niyan ko wa si nkankan ti won se eleyi te ni won fun won ni 3 million abi le fun won ni ososu ki lo wa to se eni na ni family ti te to fe bo o lawon yan to gbe bukata wa ba so owo ni o se lagbo government yi to ba yansin gan won mo ta le government won mo ta property government now so ko de si anfani kan lu ilu yen ti local government o ba ti sise se wa ri ati le je wi pe oya owo ita fun yin o
1: ibi ti mo nlo
0: ije na sibe o ni wi pe because one with lack of maintenance nipa ta ba sojo ona ta lo nu mo awon oyinbo eje fun ni example kan awon oyinbo ton ba se mo se se kini yi ba yin si table yin si o won ti wo ye ti mo fi se a fe lo fun odun 20 owo ti mo fi ma maintain e owo anbe
1: ala ti won isu mo budget
0: be ni fun to create more job for other people mo ti so oyinbo so oni wipe eni ti won ti yan sibe ko mo lonu o doti o ko doti o oni lati mo lojumo
1: so owo ti o nu
0: mo owo ti o mo gba ti o fi na gbogbo o ti wa nbe o ni pe maintenance wa awa ta ba sojo na si yi a ni de be mo gba to wa to ne
1: ba to ba to tun wu tan yan yan
0: so awon soro yen oni wipe ngba ti won ba ti be yan se won lo wo be mo because won awon agba npe pe yin de nti awon agbalagba sibe agbalagba to je pe to wa si de be tan ba yi orun na ma sunu office seyin le ma so pe ko ji loruko lo wo pe kina se nigba yi eni to ba fe sise ijoba a dide loru a dide losan bi ti won expect mo le wa wo wa lo wo awon ta te ni kan wa so na ijo ti e se iyan ni bo ni gba to ma ti gbe de be tan ati pe kini baba corruption ti poju nlu yin baba
1: nilu wa
0: nilu yin bayi nilu wa
1: nilu wa
0: na ni emi ti o emi bo yen se mi bi ko ki so ni ko mi si nbe mo ni
1: a gboro mo si nbe a jo wa nbe na ni sorí bàbá bí ọ̀rọ̀ àwọn alága àjọba àbílẹ̀ tí mò ń sọ bọ̀ nínú owó tí wọ́n á fún ẹ wọ́n á ní wọ́n ń dàjọ láàrin ara wọn gbogbo àwọn gómìnà àwọn alága àjọba àbílẹ̀ ní gbogbo ọ̀yọ́ state ₦2 million ni wọ́n ń dá nínú owó òlu lóṣù tí wọ́n jọ ń kó láàrin ara wọn.
0: Ǹjẹ́ ẹni tó fi wọ́n síbẹ̀ tó jẹ́ gómìnà ǹjẹ́ ó wá di ibẹ̀ wò?
1: Ibi tá a wá ń lọ nù.
0: Torí pé wọn ráyè àti
1: ṣiṣẹ́ yẹn. Accountability yìí.
0: Kò sí wọn ráyè àti ṣiṣẹ́. Ìgbà táwọn ti rí nǹkan tán wá. Ìgbà tẹ́ pé ìgbà tí débẹ̀ ọdún méjì wọ́n ti kó bó tán ti rí tán ti ná wọ́n ti rí padà. so bi nkan o ba da ko kan won mo now because iwo to ba fiyan si bi kan won ma o ma sa account nkan yen ni bo se na now
1: eh gan je wo ta fun yin lo su yin bo le se now ki le bi se o
0: ati baba mo fe soro kan mi mo boyo bi o ala oni
1: e so e so
0: e ti fe di si leju
1: sa wa ara ilu
0: eh no ijoba ni Nigeria won ti fe di ti corruption si le mo gan wo pe ah okay o kini yi o ah ona ti won fe gba ni o e mo ja ka sile yen ka sile won ni eto wi pe oda nsin bayi ibi te ti lo ra oja ti eni yi taja fun yin ibi bayi le ti sanwo eni to taja gan fun yin o mo ye teni yen
1: eh eh nje ba mu dodo re lo mo pe iye lo san re
0: so ko ni si pe adakun ba to je sibe yen
1: oro te so
0: to ba de ti ku o nbe tan ibi ti o gba jade won o ye wo pe se lo to ni o
1: oro te
0: adakun se won wa ti padi mo
1: eh oro te so yi lara an ba mi kan ta ni lu ebo ta jo soro of recently be se nso igangan la na se so ipe kini ko ni so ko o se kankan be ko si bi won e tin kadi ale o le ni o ni gba fun be awon ijoba en won ti se ilana te le lori sirisi ona te pe kaluko mo so ra won ni pe iwo gan o ni be sese gbe pe awon eyan o ni be awon na be yagbe soju ona ni be awon na be balu je sugbon ijoba o fi aye re le
0: nje mo to fa
1: ki lo fa
0: en to fa ni wi pe awon to ti won to te won lawon se ito eto ilu ni ilu yi
1: nyin yo
0: o yato sawon to nto lohun se ra won to pile eto yi wi pe kini yi ma se wulo fa awon eyan wa
1: bawo ni tori ara won ti o se tawon ara lo se gbadun
0: kan yi ba fun sample kan
1: o ye ma baba
0: bawo ni o se wulo fa awon eyan wa kini yi bo ni o si ni pa awon eyan wa lara se ri pe ton ti si waju niyan e je ka foro oro ngba tan soro pe aro MTN nkan kan won communication wa mi bayi
1: awon networking
0: awon compare re si tutor hun se ma gbo internet ti mo lo America mo tun lo di sin mi bayi
1: e tun ri lo ngba de
0: tun lo mi bayi
1: e room re
0: mi ti en da ti on room e because automatically na mo na so pe mo ni free access internet mi ati unlimited text message
1: so di subscribe si laton
0: nje mo to fa nigba ta awon pe ngba ti kilo ko en bo wa MTN kankan to bo wa
1: awon network
0: baba wa kan lo wa nbe ngba na to je olori bi won ba fe se du loda ton fe pe tori ara ilu ni ti won ko wo ni pe ah se tan ba se oda o ti won ba gbe kale pe te ba fe se kini isilu wa o gbogbo awon internet yi o ma je unlimited ni o fa awon eyan wa o call won iye rate bayi la fe o se mo pe policy won fi gbe o ti di condition
1: yo ti wa lara condition
0: wa ha agree pe to agbo o oye ma gbe bo wa
1: to wa sise
0: ko ni ji pada mo amo ti won gan ni pe elo lo ma je percentage ti mi ni every month elo ma ja lori eni kokan so en ti o je ki nkan yin o da niyan
1: baba ta ti ba wa se ngba lado ape ko lohun je ka de ipo yi ti a si nigba pe eledu o je de be te ba ti ko de pe a ti wa bura fun yin bayi e wole ijoba apinle oyo tan o kila won kankan te ti e kokan ni lokan pe ebe se iyun da kokko elekeji eto aboyi ko se en ti o kan nile loko pele eyin o da awon eyin o ti ene lonu oko gan lo dapo mo eto wo lo ti wa nle fun eto abo te ba n ku papo ba won
0: e se se ri gba ti a ba de joba alakoko nkan ta kokko moju to na ni eto abo ni tori ti o ba ti se abo gbogbo nkan ta fe ta ti line up sile ti ba bere
1: si ba se se
0: e ma ri pe eto abo na lo lati ko saju alakoko ni elekeji a je ko nje opo
1: onje to je awon agba se ni baby ba ko nu se ise bu se
0: ajo debi pe ifun do gan beyan ba ni se lowo ti se po le o tori aye wo pe ke so le ko ri se ni ati je oni ni lara so leyin igba yen se ri eto abo won bere pe mo ma nwo awon orisisi won ni pe eto abo eh se won ma hard into it ni se won ma create more awon ta ani olopa ani civil defense
1: ani soja
0: awon
1: dss na
0: ani dss ani amotekun o ti to awon oloyibo ta nlo yen gan won ani to bayi
1: won ani to yi
0: no won ani to be
1: ara ni won ni serif ni bi kan awon nnpp abi won npa ndp abi nydp abi kan npa won america
0: in ti alakoko nkan ti o ye ka kokko ni pe ki won ro awon ti won se si awon
1: eleto abo
0: awon eleto abo yi ki won ro won lagbara ki won de si eto fun won e je ki n so fun yin ko si eni to ma lo ko so mo eni ti o ma se soja lasun e je nbe lati soja ni lo yinbo to ma gbadua ki rin wa si soja Nigeria ti soja ba soja ni lo yinbo e mo to ma se ni won ma sign contract ni ke se pe se ko kuko wa se
1: iye odun mai mo be bi se abi
0: mo sayan odun merin fun yin to ba wa se merin yen ton baba to ba fi ku me ti o fi ku laye yi respect e ma wa fun ni ke ra first class asaju yin wole o
1: ara awon apin dan ba awon ile wa bo lohun
0: be ni ko si ni awon na pe ni veteran
1: veteran
0: be ni ko si ni awon yi yi e wa wo omo e
1: yo je wuri fun awon molebi gan yo je wuri fun gan
0: egbon e won fe kawe ni o ijoba lo ma sponsor won tori bo ti sise fun luri bo le wa se wa compare pa won yen to ma lo soju ogun won ni ku sibe pe ko enemy o ni wo luwa
1: pe to ba tun wa ku so ngan
0: to ba tun wa ku so won tan awon ebi won ti won o fi jare laye o won to si mo iya oni je won awon kan yi lo ye ka kokko se na pe eni to fe lo face awon eni awon arabi nkan meji ni ba lo soju ogun o se se ka won ka gbara won ka won ngba ta gbara ba te wa ka won kini bo le ya o se ni je awon ebi won ata won mo won olofa te pe to ba se tuko ati ma yibon be olopa ni asa lo ni now a lo sapa sibi kan leyin 3 hours me se wa ni pe eh e pe wa be le kan
1: ani mo wo fonran kan ti ijagba ikini kan sele olopa soja si nbo aso soja isi nbo aso
0: o ma bo
1: ton bo ku lorun kan ma ba mo pe soja ni
0: because mo ko ti wa ni bi ri bi ahamo ti nkan ba de sele so nbe ko se ni ti o gba
1: o se ni ti o take your family o na
0: so o gba won kan ila wa ti se to pe a gbe ton pe ni insurance kale fun gbogbo awon to olopa o ami o
1: civil defense
0: civil defense te ma mo tekun
1: sugbon olopa o si ni abe isakoso ijoba ipinle oyo
0: ko se kankan
1: awon no ni won benefit
0: eyan le ni law of land ti mo wo pa ma put into place ta ba de be
1: ta ti de be ni le
0: ba so bi yes nigbati awon ijoba oke ba so pe ona ta won sile yi o ko ni aboyin oni to fa awon eyan ti wa awon wa ni pe awon na lo fin le bile ti wa o
1: ni state ti wa
0: ni state ti wa o
1: ipinle wa
0: eh ta fi gbe agbara lori awon baba wa to je oba ilu e ma pe laye laye jo awon oba ilu na ma nse
1: eto yan sakoso ilu won
0: e ma ri pe sin to ma ni kankan sele nbe kan sin wa won ni pe won ti pe kan lata bi ja pe fo mo yen le o oni sele mo tori pe ofin ibile wa
1: la
0: koko fi yewo
1: la bi koko tu o
0: eh so a ni pa ofin ilu gbogbo iluru but awo fi ti wa kun ti won ba ni pe ofin Nigeria o so pe ka ma to se gbe titi awa le so pe to e to ba tu e titi o ijiya bayi wa fun
1: eh
0: won de ni bi wa fun
1: gbogbo eyin te won o wa nile champion kende oke daramaji dire o awon ni oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo ni abi ase egbe AAC abi ase AAC eyin te ngbo wa lori kan ni radio wa na o won ni e ti ngbo lati kan won ti e ti jingu yin won ise won mo gbo ni ori kan ni radio wa o wa nbe ni ori kan ni radio wa awon na ni ati jo npe ke lu oro lataaro sugbon le kan ni eto abo lo siwaju kin la won kan mi te tun ni papapa ka se papapa bi awon baba sona
0: elekeji ni wipe a se eto a wo kini soro to fi je pe ko sise nilu ona meji la fi yewo alakoko ni wipe a wo awon ile ise kekeke yen ki lo fa ti won fi ko to fi ko gba wole
1: ti awon ile ise kekeke won ti e po ni ru oyo wa
0: igan na ti won fi ko se ogun fi gboku wole
1: ile ise ke ile ise
0: bi si ti joba ngba lo won lo po ni ba se dinku nipa ta ba di seri nti o sele nipa awon ara lu awon aru awon omo bo se nse eto nkan yen to
1: won leto won
0: ni lana to ba je pe 10 naira no ba ngba lowo won ti won to pa won lara won le so di 50 naira and 5 naira 5 naira yen a create job fun eyan 20 yen a mo tun pada wa san tax fun lu a wa multiply ju kan te so yen lo bon gba ti o se to nkan yen won ronu jile ati tun kan se the problem to wa nbe niyan
1: so ejin joye wa ni se
0: pe so nipa ta ba wa se ona ta ma fi se alakoko ta mo ta ba se yen ton pe ati mu oke ile ise o awon tax won o a reduce e fun won se yen ni problem te ni o ye create ise mi elekeji wa ni pe a wa lo wo awon kankan wo awon kan wo la ma lo a wa lo ru system tan lo ni lo oyinbo
1: e la han apa
0: so je alakoko iru awon agbofinro wa
1: ni o
0: won a le mo wa active ni pe nipa ti eyan ba tori eyan ba pe dada ke se pe ti mo so e ma e je ki clear ki e break it down o ni wi pe se ri ngba ti orun ba nkun yan eyan ma lost memory yan ati react lori nkan ma o ma npe
1: yo lo
0: o ma slow so alakoko ki officer ma wa ninu bi se for 10 hours o ti poju
1: ati won ti wo ba use
0: re ati
1: lo mi ojo
0: yeah for the whole week so a wa pin to ba je pe o ma sise 12 hours ni ede ko ni se jijo merin lo ninu osu no osu re so elomi na agba so a le fun elomi na lori ofe ati le sise te ba wo loyin boju te to poju 8 hours ni and again gbogbo se
1: to poju 8 hours ni
0: to ba je pe if you are full time employee pe o sise o 8 hours na fun ele de 40 hours a week ni o wa tun le wa ni pe ahan mo tun wa le lo si ile ise kan ki tun lo wa ise nbe o
1: amo
0: ehn but no ma pe toto e gbo bukata o wa san wo le o wa san wo moto e o wa san kini kan o ti to e so on lo fa te pe another job o yi si lati le ise wa mo
1: baba a je ki n gba lenu yin ki n so do eto wo lo wa nle ba wa odo toro do le mi na
0: se ri ti todo yen ise po lori e ta ti mu
1: pa ta si n da luru ju odo na ni
0: tori ti o ba ti sise ilu daru o do daru because won ni ki ajo wole ke yan mo wole ka je mo gbo
1: ise gbo ara ja lo gba
0: gbo ara ko lo gba elomi wa te pe ba tin pa ko le control e mo a compromise ma won tan to nse baje se wa ri awon odo alakoko ere da aso yo di ilu bi Las Vegas
1: to je pe
0: ama make e busy awon ewe ma sport a make e busy
1: gan lara awon ere idara
0: yo orisirisi a wa wa won ton pe ni tourism awon bi ton ma tin wo awon ewon kan mere on lawo se ti o poju ewu Orlando ewu gba ti ilu kan be ni Florida ton pe ni Orlando
1: mo ko re be so po Orlando owo
0: ni Orlando owo ko Orlando ni Florida city kan ni
1: o ti ye
0: e ma ti barista o bi ko pe emi pelu Buhari oloto asere lo si Orlando ni Florida to ni eja nbe labi omi o wa ni ti me ba lo si New York to ba lo si New York to ba lo si Germany to ba ti de Orlando irin eku kan o ni pe gbogbo aye lo ma fe lo to wa nbe
1: Orlando ni gba o fe dabi Dubai sin tama yana n lo Dubai dan lo
0: iro iko si kan Dubai pe ilu won kan da o clean ni te ba lo so Orlando wa ni awon so ti mo mi water labi omi te jo sere iwo pe lawon eja o ko iru e ko lo wa lo ni Dubai tori pe won tulu be se o clean lasan ni ko si kan to wa special ni lo
1: nga ni mo fe pa ni pe ba won yan se so be di tourism
0: yo se ba so wa so ni wa ni lo be yan lo ru Orlando abi ka lo Las Vegas to ba je pe be gan omi tan ba nta ni 5 naira n bo mi o ti pa de over the 20 naira because yes because kesi pe won o didi won ni tori pe awon to ma ra ti poju awon to wa nle lo so ero oja ero eto oro eto oja eto
1: ara aje
0: ero oja
1: ara aje
0: ero oja
1: ara aje
0: eto yes eto ara aje o ma bureke so o ma je ko po de bi pe ko ni se gbe ko sise so awon odo no ma engage ninu sport ju a ball ni o basketball ni o ta ba wo in this history of Nigeria in sports e ma ri pe sport lo ko mu oruko Nigeria lo soke ese ni number 1 to ko je anigba kan wa te pe ta ba lo si Ghana ta ba lo si kini kan to wa to po mo Nigeria nbo won ma sare lo ni won a sa lo jinajina tem ba lo jangana gba yen oruko to won pe mi ni won mo buruku crazy boy because they made be mo so pe mo fe wa nne nle ni o so ti ma ti gbo to wa ti gbo pe omo Nigeria nbo ninu ere daraya won ma tun prepare more so te ba wa wo te ba ko gba won to ti se dada ni lo yinbo ti won se dada ti won te ba wo ere daraya nto se fun economy ilu kekere ko tin ba break e dance yen ma ri pe e raye ni owo ti sport make sinu ilu kekere ko
1: tin generate
0: ton generate silu bo ke se pe epo ni kan la focus in Nigeria because won ni opolo ati le check e wo kini
1: won ba di sanction
0: yes
1: ti o so mo mu wole
0: sport lo nkan to mu owo wole ju si won ba mo to nbe nbe so a je ka won odo ki won se ki won sport se then elekeji wa ni pe iru kini kan bobo kan be to wa si American gba kan bayi mo ka pade won bi ti mo lo ni o wa ni pe mo ni o wa ni omo north lo mo wa ni kilo se lo wa ni pe awon oni governor awon o ma sponsor yan 250 one every year former governor nigba yan
1: lawon ta mo wo pe won wa ba ko
0: ta won ta wo pe awon ni
1: won wa leyin
0: yes so iru e ma se be lo yo gbogbo omo school to ba se daada ni school o kere ju 250 a ma ran won lo si loyinbo ke se pe a le sori re mi ko o kan tun lo ko eko
1: mo jinle
0: si wa lati be
1: baba ke nto ke e ma laagun jina ni awon ile eko giga awon kan wa se kan sa strike lo ni bi awon asu tawon to tun a je Toyo State na awon na awon bi kan strike leni kan strike lola kan wole leni kan to strike lola ti nbo nkan wo le ti nile ti iru nkan ba yo bi ni mo
0: in to farun kan be corruption ni te ba won to nbe ta asu na fi strike corruption ni government won government fed ile nbi kan awon government to wa nbe won ri awon asu lawon o fe kan kan tun se awon ti o ba wa ntan ba mo to se le nbe won ma wo pe government o da ni now ta ni government
1: to oni le ni lowo alejo gan di eru
0: won to disoru ni so awon to ba mo to se le nbe gan mo pe ke se ko se fort eni kankan tori pe corruption to ti wa nu eje everybody bi pe okay o bi ta tin lu jibiti o le leleyi
1: so won
0: fe dina be anigba won wa ni so won wa mo tutu funfun sita fa awon eyan dudu na ma gbe sinu
1: aha
0: iru yen rawo ni faye le
1: alo eledu o ba wa se ni ola ka to wa ma lo ola kini nkan to be sele lola to ra gbo pe nkan kan be sele lola
0: ni ola ni a fe se flag up wa on veni ni ibadan ma lo ni ni ibo college ni orogun nbe ni a ti fe se
1: ibo college
0: yes orogun
1: ni lu badan
0: nbe ni a ti fe pe wa te pe gbo omo oyo na kan wa grace pe asiko ti omo oyo debe yi o emi na wa nu awon eyan ti ajo lo fa asia soke pe omo oyo ohun lo kan so wa de pe gbo kan wa sibe kan wa ye wa si
1: to ona le ti gbo kin to gbo ni ibo college yun ni orogun ni lu badan ni ola ode yi agun melo le to na obere baba
0: agun mo na yo bere ni agun mewa abo gerege
1: ni agun mewa abo
0: gerege
1: se ka eni to ba wa nbadan na le pade wa nbe
0: atin to nbo lati badan atin to nbo loke o atin be lo ni iwere ile epo
1: people ati pe
0: patapata ina la pe sibe tan de nbo wa sibe
1: ka pe awon eyan kan be tele wa lola toyo tawon si ba won ti gbon pa olugbeja mekunu tele se anfani wa pe tawon ori boss gan ni ayin ti won bi tele lo
0: be ni ati seto oko lati ile ise wa ni office wa to wa ni iwaju alagbon be ni Rufus building
1: ibe ni
0: gbogbo ati pade gbogbo awon to ma lo lati benna ni mo to ti gbe gbogbo
1: ade agun melo ni ki gbogbo won pade nbi lola
0: agun mejo la fi si laaro
1: agun mejo laaro la
0: mejo agun mejo lo tori kale ba mo pe to ye bayi la wa ta wa nle o mo to bayi la ni ma tun fi kun o
1: la tun ma bi kun o na le ti gbo pin to gbo eni ta ti jo n ba oro ta ti n foro jomi to ro oro lata aro na ni olugbeja mekunu de champion ese kende majidi ti won je oludije fun ipo gomina ni abe asia egbe oselu AAC ni ipinle Oyo agbo ka fi leyi ka ma fi yun se lo pe alara awon ti won tawon na so pa awon na be dupo dije dupo labe asia egbe oselu yin lara awon olugbeja mekunu pe e se nkan kan fun won nibi owo ti won ma n fi n sanwo la pe elomi awa mekunu elomi o ni rowo le gba form iru gba ti presidential kini tan gbe si 100 million nibo ni iru emi be ri 100 million lati fi gba form egbe oselu 100 million awon mi gbe ti 40 million won le se nkan kan fa awon kan mo kan fe ke kan ra soro die lori e
0: se ri iyen na ni tumo olugbeja mekunu ipa wa la ma gbejara wa
1: awa la gbejara wa
0: so ngba ti a pe awon eyan jade pe ta lo fe jade fun rep ta lo jade fun senator ti pe a de bere pe ta lo ni owo lowo ta lo le se ta de check background won ta de ro pe won qualify fun
1: ba
0: ton de jade a de pe agbara o to so a de support won pe da o ticket yo won re ni de ati lo je gbese so awon ina lowo ta se fun ra wa na ni ye ki nkan yen le se se so ki ayipada le ba da tori ta wa fun na ni pe ka le ba yi nkan yen pada ijo ba de jo ba te be jo to ba se le jo kan do ma bere ibi kan de lo ti ma bere so asiko ina la fe ko fi bere
1: da mo gbo nu oro yin gan ye ni gbogbo nta se yi o pe gbogbo nta gba yin apara yin ka fun ara yin le se ke ke boye lo yawo mi kan ti won ma fi interest le yin ka kiri kan ni
0: lagbara olorun mo so lati bere de de sin gbogbo
1: ibi ta ba de yi ibi ti won lo
0: ko se ni ti o mo pe egbe AAC awon na lowo ju ki mo so nkan mi amo to fi de ni yi ni oyo yi o awa na se la nse gbogbo nkan ta nse ni na wu atapo wa emi den so wi pe to nigba ta ba sadura tan ta ba fi gbiyanju kun n to ba se leyin yen on la wa gba ni kadara
1: a gba n kadara
0: emi o le binu si nkan to ba se leyin igba na iyen ni pe ti awon mo ile oyo ba fe ki luyi o da
1: gbogbo omo oyo state patapata
0: challenge leye fun eyin na ru eyin bayi challenge ni ngba ta pe ewejo ni wa temi wa ni pe ti es mi de en se olowo
1: challenge ati mokola
0: eh mi o mo ti mo ti challenge mokola ko mo so o
1: ah o ti
0: ti mo so se pe o da o nkan ta fe se lele yi o ngba ngba se mi kan ma se gomina se mi na ma se commissioner ni kaluku na lo ma mu aye ti ti e so but lasiko e ni ta wa nbe ni o emi nikan na mo si ngbe
1: Olorun ba tin ma n ba eda gberu re yo ba yin gbe a si ni je ko lori re ba se fe ori na ni ori ijoba ti mekunu ni won so pe la so pa wa fe fi eleyi se na ti challenge mi mo fi ko pe pe ijoba olugbe ya mekunu la fe fi eleyi se e wa e tun ro gbogbo awon baba baba mama won ti an gbo wa nile gbogbo awon omo odo na tan gbo wa nile lati je pe kawon na le ma to ra awon eyan ma nsa seyin to ba ti de bi oro oselu bayi baya tori owo to wa nbe pe owo ta won na poju be iru olugbe ya me kunu si ti deni si o ke se pe ona owo kan to to fo lapo ya e ba ro won ma sa seyin
0: bi eyin mama wa eyin baba wa ati eyin brothers and sisters e mo je ki asiko yi e mo je ka se irewesi okan e je ka mo pe kore de ire la kode so ire yedo to de ti wo yo yi olohun ni je ko bo mo wa lowo e ma je ken kankan tan wa mo asiko ta wa yi asiko ti olohun ti ni orire ma te oyo lowo ni so e je ka dide ni ojo ibo ke lo te ikasi AAC ani federal rep ani governor ani state of assembly bi te ba ti ri AAC lori pilot yen 1 2 3 number 3 e ma ri sign bayi lo wa nbe so ibe ni ke te ikasi ohun nikan lo le wulo fun wa so eje e mo je ki beru ko re si beru kankan o asiko oselu yi o ti ya lo si gba kan pe won kopo kan lo won kopo kankan lo o ko de si bo ti o se ka lasiko ta wa yi tori pe awo fini fini wa nbe so ko de si jagiri jagan won ri bo ji mo mo yi ji bo won kan dara won laamu ni so e lo je ka lo dibo ni worowo ka de pada sile lasiko so te ba de tin lo bi te ba ti ri mo jido ke dara nbe ni ke di si o ti o ba ti ri majido ke dara e ma di kankan si be o
1: mo ko ko ani to
0: eh na ni AAC AAC ni eh AAC ni
1: AAC to ba se fe ori na ni ori lase eledumare to adeyinka olasokan mi le mi nje papin ba le fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan garan mo se so lekan aja lo oyo re ti igbo lasan nitori be mi ore ran ko ma se laba mi eyan lata bi iseju bi melo kan seyin lati ngba oludije fun ipo gomina ni ipinle oyo labi asia egbe oselu AAC ni alejo ni ikani ni ayin baba seun pa ti e pe yin e si je wa lenu kan tori awon elomi tan ba ti de kini wa won ti e ni fe daru awa yi lo mo pe ke melo ngbogba ara re e seun ta pe yin ti e si da wa lohun eledua eledua yo je ka de bi ti abede yo se se yo ja si rorun rorun ni yo ja si o gbogbo eyin te n wo wa nile ba wa si ere o ko fon kale ko fon kako be se to n wo ni facebook na le le wo ni youtube eyin te n gbo wa lori radio na e to ba wa so fa awon eyan pe olugbe ja mekunu ti de o pe irorun o ti de fun mekunu to lori telemu ko si pa n sako loko mo fun aisi eto abo to pe gbogbo e na ni gomina wa ti so pe awon ba wa se o awa fe ma fi eleyi se lo a ma be o nitori obe ni nbe so atelese abena o gbogbo eyin to ba ni amo bo la ni de ba le nitori bo ba ku dede kojo kan ri run aro wo ade am baba jero ma je le o eyin temi nile je kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluwa ri igbona ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona owo te bi te like te bi te share te bi te love ni bi gboku omo sin o ayin wa fi le sinu banuje yin ni ba yin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje yin ni ba wa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ati ti digba mi ti to ma gbe gomina wa tori won lawa to nba ni o eleye se awa mo ipade wa o di wo bi ojoro e ba n fi je ngolu gbeja mekunu ka se re
2: ere wole to wa ni pinle oyo la ba so ni pele yin ju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fo kankan champion ke dara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AAC gege bi gomina pinle oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe npa okupona to ye kululu eto lera pelu ere dara yo gbe yin ife ara ilu to je lokan to gbogbo la fi pe lolu mi ja me kunu ati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion ke dara kende e se maji oni gbe tele asun ojo ba ibile bi awon ara bi gojo eyin omo lewe eyin osise baba lonja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende etemoji pelu asha ijaye ki pili oyo le ba gbo ki agba champion kedara kende etemoji de olugbe jabe Action, take it back.
3: Àti ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí, ọ̀yọ́ ò fi ṣe bí bá bẹ́ẹ̀.

0: ere wole to wa nipin oyo la ba so nipin leyin ju anu ore be kunu afeni fere to se fokan tan champion oke dara kende moji ni ke ja bi moyo ninu egbe AFC gege bi gomina pinle oyo fun ete kon to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to yo kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gogo la bi pelu olu meja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion oke dara kende ete moji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin dalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion oke dara kende ete moji pelu asa ija esi ki ipinle oyo le ba gbo ki agba champion oke dara kende ete moji de olugbeja be kunu de action action take it back
1: ati se bi oyo laari yo ti se bi babe ni po kan
2: gbogbo se n gbogbo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo ni se bi babe ni ko

Eli won gbo mi lowo lowo lati Italy orilede Italo awon ti Italo lohun se mi mo se wa ni se mi mo se ni soro ni mo mo so ejajo so let's reason together ejajo pe ropo na soro kan ni mo mo so ni abede kan le ngbo ni ayin te gbo ru e ri ni sefe kan le mo ngbo lodo wa nbi te gbo ru e ri ni amo ya awon tan better awon tan daju a lo sugbon pelu ife ati aanu olohun pelu ife te ni siwa e si choose wa pe ni wakati ati asiko yi o emi gangan ni asiko yi e choose e ti pinu pe ni asiko yi lowo lowo yi emi gangan na le be gbo ile ise ajise bi oyo na le be gbo se o wa je pe ede kan ni mo mo pe bi oro kan wa ni mo mo so ti o ba se fe pelu aanu olohun ba loju mare olowo gbogboro bi owa aso okepe ko je oba to ti wa nipile oba to mo wa to mo wa to mo nta je ka to mo je nkan lati inu apo oduke mo mo wa lo ti mo nta je nile aye ayin gbogbo nkan ta je oyin ebi mo nlo pe omi ti eja ti o mu ko ni san koje enu re gbogbo nta je hun nile aye ayin o ko ni koja wa o eyan ba wa sare ko sora re doko okan ra ki sori are sisa ni ai se bon sogun ba se waye pari o na la ma ri o adeyin ka alawe ijanu ede babe ede ijele baba ajele imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te omo oba aladeji gajigan togo togo togo togo mo nbo na se ngbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te ngbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

wa lai ta lai pakuti ba ti mu aparo mi adeyin nka pembo bi awerin ti o ba si olohun egbe ni fun eyan to fi eyan eleran ara bi ti e se igbekele re nla wa fi gbokan wa le olohun ba olohun tin toju emi ni nigeria ni bi ni toju eyin te wa ni be na nibi te tin gbo mi lowo lowo yen gangan Italy, Ireland, UK, US, Canada, Australia, Nigeria, Benin, Ivory Coast, Ghana, Gambia, Libya. Ifun Russia, won gbo wa lati Russia na, won mo gbo wa daada nibe. Kodi awon mo gbo wa lati Chinko, China lohun. Kota si wa o ka wa ye ni o. Anu lo fi gba wa o adupe adupe pe okun alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun oba oba ti ola re ga oba to ga ju gbo nkan ta le ma fi sa kawe giga re lo

Sen gbogbo se njala la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

o ba se pe olorun ba nso wa ni aimoye an pa kute tan ti de fa paro wa to je pe olorun ba na ni ko wa yo a olorun ba dupe e seun.

0: Adisham.
1: E wa so ni gbo we to lolokan ojo kan fun tita awera madana to nlo lowo lodo wa nbi bo se ka ma pe irun lawon asiko irun ni
0: o daju mu owo mi agbare
1: bo se ka ma fi wa si olokan ojo kan si o sa awon orin lolokan ojo kan na ni o se ti a le se an babi mo gba be babe mo gba bi ayo babi o se bi ti o gba wa o omo le nikan na la yo gba ibi gbogbo na lo.

0: Mima se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro awon abo fi mi o ta ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ba olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa wole ta gba wole ayin a fun olomi a o ye owo a o sabe wo si onile wo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe ayin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe ayin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri Somebody for fun she twale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: Olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo Olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo Kosoro awon aye magba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi Olorun ni npin gbogbo lala koko keke lala koko fefe ile aye iloma Olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo awon ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na o su yes yes o su adipele esan

0: Bami omo won lo ba gori loyo ala mi.
1: Oranda Islamic Foundation Alif to ti kayeja ti.
0: O tun gba be de. Ada sani Sussex odu ola. Omo Ogun dare omo won ni lu Ibadan nile Oluyo le.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyo le o. Ilu Ogun mo la Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko, awon ti ran ti da ko. Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. Yo tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo busi ni abusi edumaru.
1: Amen.
0: Yo mo po.

pe yin bọlọrun ti ni e so olorun lawo obirin re nu iwo yawo iwo na wo yin ton dalara o ise kilo se wo ya so ton wo baba ko lo eleyi o ti e mu kan bo bo so lo eleyi o bo so lo eleyi bo bo so lo ton o bo so lo tin iwo na ni ngareji iwo na ni loke moro baba tin na iwo na ni bo de logo bi won ye nkan won ni ha e ko alaja alaja la pe yen jade na wole ayoka o tun gbajima lodo babo logun na ko sibi tun o ti mo olorun ni ma se nso eri re nbo wa gbon lorun re nbo baya bi won ti je olu aye ni bo ti gbon ni e wa ni ja yo ti mo po dan kan be lara won jo nya ko to ku o tun ji ya nu sare o tun wa ka gbangba gbangba wa gbe mi ron ti ti tuna si ma se nso wo yo mo to bi wo bi to ru lo baba won ko nfa oda gugu epo ni won agbo mo mi wale wahala de ani tete mo ko ma wa ko awon no le se bomo won se bomo baba awon ni e se bata igbo ko kalu kulo jole ki iwo lo ni a wa se bomo ta won baba gba nko ko ile ge ah ko nta le lomi eh gine agu da mi la ya yi ah omo gini ko yin won ni na ni be omo o je bi omo so fun yin ko won so mo nu le yin ameyin omo ya won ni oko bota o gba gbe jale kiyama e da tun o eyan kan ti mo duro ti yin la ko ma ba lu lu kulu e ba lu lu kulu e da tun won na si mo ko ma won ko o gbe wa ni o disare

0: You are currently listening to Ajise Bio, your online radio. Ajise Bio, your life.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti e gbo tan ni kan ni Ajise Bio your online radio yen. Ni gbogbo ojo ojimo ni dede ago mokanla si ago mejila na ni e ma ba apo awa pade ni gbogbo ojo ojimo. Won eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti a bile mo mu wa lore kore ele pe emi tabi apo awa na ele pe emi sori ero bani soro te ti mo bi eni mo tele 07068874274 07068874274 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143078253 ni gbogbo ojimo na le ma ba pade ikan ni Ajise Bio Oyo na ni o te ti choose yen e da fun e ma yin po nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Ajise Bio, your online radio. Ajise Bio, your life.
2: Omo bolo fe omo lebe inibo atomo mejeje odabo ilefe ah mo be olohun mo je ru o sele mo
3: amen
2: eyin je mo pe elogun iri yin daru mi tore mi o ri di nkan na elomi ni iya la ya ogun eyin lasan won le mo nigba te se kinun o si jona tomo tomo eyin lasan o di so gbo e mo gun o so mo gigi se olohun wo ran pe kini o nlo nu a ton ko kale ku won salada ado wole won ke nbo ah a kinu ni lu awon ni a ton tun jale ke baba e wole ado wo oya egba a kini won tun so si o na pe iro olugbon ah a ton tun jale baba e wole ah won ni egba o kare e pada lo egba loju bi o ba gbina won wole won san gba ti bayi ina so ni won eh o pari en te kuju logun te kuju lohun anfani ogun da ka pe won wa fo ka so won wa fo yan leti ni na wa so ah e wo kibiri olohun ni ba ife je ko ni tu ife ko si ni fo ife
3: amen
2: en mo sa dua fa mo da gege inti ma sele la ni yin ti fi wa di pa wa mo ra wa mo olohun kan kan na ku
3: amen
2: iyo mo ba won baba bere ni se yo mo ta kini o eleri bu oko nbe ni o eleri bu yawo se nbe ni ko so na ti o fi ni ta ki awa mejeji lajo fiti gboro ni a torile ati bima ati bi omo saye tawa fi njomo loni eyin omo ya wa nule ife eyin muslimi ati bi omo saye latara papo oko ati yawo ni se wa mo pe awon kan ti lo

0: won bi ma okunrin ko lo gun wa won osumo okunrin rara obi atobi lo bi ma a kan ti lo ton lo yin a fa opo loye Idris olohun ni je nkankan o se o
1: amen
0: ola qur'anul azim
1: amen
0: a fa para lorin para lorin mo ni wa bi ba ti ni wa bi kan yin wa lo to ko saye a ma ba ti ni wa bo ti pe mi na mo be lohun pe jaye ori mi o si ni won ori mi ya yi omo mi o si ni won omo mi je ma soro mo je nkonu o si je nkonu ni roro so loki gba tin ba ti rai gugu ni ba ku mi tin ba ti le pe he n bo nanu ni n ba fi ni he tin ba wa n ko ti pa fa mi ran mi nse abi mo si ku n ka fa mi ran mi nse egbowo yin afa mi ran mi nse abi kin si ku
1: eya
0: okan ni
1: beni
0: n ba ti ni in wa o a wa na ni o tun ko la fo pe lo ye tun de ah in bo se awon alawade albarka la fo pelo ye nwa olohun o si ta fun gbogbo yin te gbe to idani
2: amin
0: oro yawo atoko fawallahi
2: fawallahi la buki
0: oya yi ta gure
2: ala sakini fara
0: eyin te ba kewu ateli tin gbo kewu eyin te ba ma wa azize ateli tin gbo wa si e wa gbo ta fa fe wu
2: fa wallahi la abuki ala sakini fara
0: baba yudu bal margazi

sinadi se asenu awon mo wa awon mo wa ta ba bi eni ba to fena sinaku bo innal wafa'a min ali baytika fa'lam inna awon mo re emi olohun o gbesan o bi makan ti o ya yi ti o da olohun ni gbogbo ni sina laye gbese ni emi olohun wa fun ni sina in fun omo ti o fine omo yen ku pa yo wa pa gbogbo nkan ti ni olohun o se fun mod ni yo si wa attractive koda step 6 ni ola gbara pe e ka san daddy emi olohun won wa won okunrin si won wa fo yo funfun yo ju aso sina inna

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Ajisebi Baben.
1: Christ ni o si fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so se le anbiya ilo ko re. Ami le to wa lo mi o le ira Nigeria. To ba ri aya je boya le laruba wa o si damu die ko to ri. Alhamdulillah. So ti o ma ro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto. Ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi. Awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi. Awon to bere religious comparative ni awon amedidati. Awon Mabira, Yusuf Mabira, wa awon ile yun ton jo ga yin tira ni won ka debe. Ki se pe ba Bible school ni won lo tan fi mo. Gbogbo nte yin se ninu comparison ni tira lo kokko so. Awon afa ti won wa kewu kewe awon ni oju won kokko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi. Ti won ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu ko da mo ju olo ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju olo bo nte nwi un ten ko ti Bible nkankan te ro ko yeyin le mo npa Bible a mo ju yin lo nitori pe the source we are taking it from the source laruba wa tan fi kokko bere to tu asiri gbogbo to wa nu Bible ten wi un laruba wa ni won kokko fi ko jade ki se ebo awon to kawe ko lo kokko ri awon afa lo kokko ri ngbati alquran so nu suratul ankabut verse 46 oni wala tujadilu alal kitabi illa billati ya asad illa alladina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun wa nanu lahu muslimun
2: wa la tujadilu ala alkitabi illa billati hiya sanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum

0: akọle wo lo wa ta lo wes islam injo lo pe kelima ta ma wa fa ja ta ma ja kankankankan oba najashi mu evidence wa nibi ti won ko si pe oba najashi pe kelima o wes islam awon afa assume wi pe n to fi ma nabi kirun si lara o ni lati je wi pe o convert si si islam awon christiani lo sin o sare re si nbe le ethiopia dola o ta awon krito ye pe inu church lo wa awon o ni akole lodo won pe oba won di muslimi o awa la n assume ko ba yen di muslimi o nijo to ba yen si ku anabi kirun si lara lati madina ki la nfa wahala si ki la nba won ja si ki christiani ma ba muslimi ja mo ki muslimi na ye ba christiani ja mo I lati jo aye ti daye ni gbogbo wa o le wa lori esin kan na to ba won olon ni yo ni ki gbogbo aye ma esin kan soso ko won niyan subhana rabbika
1: sen gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

0: Ah, aki ni gbogbo bi te tin gbo. Aku aseko odun o.
1: Se Prince of Kokyo le onu.
0: To ba se pe aro ni kan ni to ba n fe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku seju meje pere. Mesan abo aro o ku seju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: Egba na bi tan de ti ba la banzo. Awa ti n be loke ba so n be ni waju o. No be tan de o. Ati wa ti pe ti pe no.
0: Kese ni la wa ti wa ni ayin o. Ati n be nbi o. O ti n podun meji lo a ni ayin nikan ni wa mi aji se bi oyo.
1: Egba na
0: no be today at all pere pere.
1: O ni fun ya.
0: No be today at all pere pere. No be today at all ra ra ra.
1: Intenu borin come right ever.
0: Se fe loye high tempo abi lori low tempo le ti fe ni.
1: Nanu ma nanu a. Ije ti mo gba nanu.
0: Salujo yen so n ba yin lade yin ka ara so n spelen kegan jigin.
1: Orin alabiba
0: so n skin gba kan ko ye be.
1: Ariwo ke ma ko la e ti je.
0: Ngo won lariwo ko ni music. Atun ma gbadun ara wa laaro idoba. Mo ko alujo wa ni. Emi atalaji iwasiu alabi pasoma
1: iwale
0: enlajo wa si ayin.

0: baba mi fata ibandele olusola a baba ti anu awon loni duro le ise wa awon ni igileyin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won nibi to ba le na la bo mo okunrin en bi kan ma se ayoju ran ibi ti an ti fe mi ri hihihi ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won nibi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ya be si ti o biodun daju le ri kan mi ria le ri kan mi ria
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: toju sa as dada
0: to awon eyan wo feran o ton ayin olooto esi leni imi ma ti wa ni ka wo mo so to nka paro ohun eh ka bawo ni ka go seyin ka kan ohun ka wa mewo go seyin ka kan ohun ati get iru re ati get ire o ti yeyin
1: e fa mi abe o awon
0: ibi ni ati ni ki ka wo puro imi ma ti ni apuro iyi an ba ni ka se bi epoju o ri ka pretendi
1: e fa mi
0: ka pretendi ba ri nkan gan ibe gangan la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo awon eyan wo wa ni fe ru dudu beun bi jagan bi oko kan na ni la ma bi se kini hello facebook wa e ri bi a ti n lo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo dobi
0: tan fo na okada tata popo ti mo fi n ba la fi n jaye loyo wa yin baba fata e bandele won ni ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re agbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi.
1: Eh,
0: yin kan ti be baje koja ala. Tawon oloto die die ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Be who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam fun mi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awa lati leyin wa Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sera nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa ke ma wa dada lo

Asis Arabadin ola iya Astro la bi kini ayina gige ti baba yi na gbogbo awon lati leyin wa nu artist Michael Awosola Angelo lati lu

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide ba ya se papo ni te ma wo wa lori facebook te ma gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka to ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han.

se agbagbe pe mo ni abẹ treat topic pe boya ka legalize corruption in Nigeria tori case e ma wo en ba ke kan yan na re ka sa to ta sore tori ke se awon ti won wa ni po asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru ati awon tin ta tomato ati awon tin ta te ati awon tin ta petrol ati awon tin de pupa mo se gba osun legbere baya ka kuku fe kan legalize corruption ka wa ma manage re ipe o wo lo jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni isin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni isin mo fe tun yan ni isin e ma binu si mi o e ma binu tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma fe so ti BS bo se gbalẹ to ni orilede Nigeria ati Muslim ati Christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa moya ni kankankan ni iwo owo won o si buruju tejo lo awon na le ba mi won tin gbe omo olomo sesu awon wa jibiti awon le ba mi tin inflate price awon sire owo ina ni o ko lo amasalasi inu re na won tin da ida mewa ni Sunday inu re na ti mo yo officer bile life ti won so ba won yo saka e wa gbo bi owo jibiti owo pomo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi harahara bi harahara la wa mo ri bi harahara a ti mo yo sojo so lo esin to je pe won import e wa fun wa ni to je pe won import e wa fun wa ni a ti tun wa mo ju a tun se ju awon tan mu esin wa gan lo koda a tun perfect e ju awon ti won tan mu esin wa lo e wa gbo ni rori temi ni rori temi awon kin so pe awon tori mi gan owo olorun mo wa tori tikaluku na ni nbe lara re boya leni ti awon ti o lo si ijobo orun ti won lo paradise ti won lo ijobo orun ti won boju re olorun pade ni jo kain ni gbe nde alokiyama boya ni won ju 5% of Nigerians lo tori gbogbo wa patapata ti o ba si anu tolorun ba fa anu gba wa walai na ni o ke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape o ta ba ra anu gba ni o mo nwi o tori iwa owo wa e ti o lu jibiti ti o din osun won ko a se ma yan yawo nyawo lale agbese le yawo nyawo walai worldwide products le mi gana o won gba mi lowo ni United Kingdom won gba mi lowo ni Ireland won gba mi lowo ni United States of America won gba mi lowo ni Ghana Benin Republic Ivory Coast Libya international sukan mi international yinka aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko asira ba mi eyan de yinka pe nbo bi awe rin ani should we legalize corruption in Nigeria tori oju okuku to ku ara o to le o ti di baraku an o ti di baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asoju masalasi kan won lo ba alaji kan nile pe masalasi ni lo ran lowo yin o ba na se so pe ani lo ran lowo yin nile ise wa ori phone lati se program wa ori phone lati nse to wa ati seto busudio wa a se nse die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa ti ma so fun yin ko ri bed mo joko le ninu yara mi bayi ti mo fi nse to ti mo nse lowo yi so ba na se pari o yi lawon na ba lo ba alaji pe ani lo ran lowo ni mo sa se abe se bayi alaji ba ko 200,000 ka so pe 200,000 la ba ko le enikan lowo pe ko lo mo sa lasi o kan bi se asinu mo

0: Sen gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, laji sebi oyo, online radio.
2: Ika, fawo sowo kwa ika male. Awe yon, ma fawo sowo kwa kwa magi. Asi otito nyora on baba wani la yo, to nipe. Kani, kapo, kapo, kani, iye ni iye ni. Oyo ati ba unity forum don ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama gbero lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu ologa agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo pupo owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta O tun kọyin si yin ejan kun mo. To bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa. Oyo ati ba, yin ti poro mu wi pe karin ka po. Ka po karin. Iye ni iye ni. Yo ye wa o, tori iye ni yeye le. Yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun. Ilu oyo ni meri. Agbega, agbega ni o mo de bayi lo lati ko wa. Loke loke la ma wa lojo kojo adeyin ga olosukan mi le ni nje papin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe temi na ni lata ro ti so lori oro na oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara n la de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri oyo ni se bi baba ni kokan

0: anbe eleyi ki gbogbo awon latileyin wa yanyan latoke doke nibi to ti bere debi to de duro tele bi tun tun lo an debi ori awon ti won tun ma san a lowo ni ayin ti won ma ti aleyin de ori awon tan fi oro enu support wa awon tan fi adua si se support wa awon tan ni le mi pe tolorun ba se sengi sapo lodo awon na awon no ma ran a lowo ma ti aleyin an dupe lowo ti yin na le eyin ka pe nbo bi awe rin aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se ra ba mi eyan se gbagbe akori oro mi ti mo n ba bo ti mo ni boya ka kuku legalize corruption maybe we should just legalize the corruption maybe we should just legalize corruption tori oju otoku wa ro to le ayin ara bi o se moro yi loran gbogbo wa la mo loran unmerited favors la mo gbadura fun ta mo wa kakiri unmerited favors favors that deserve contract ijoba ta deserve contract ta ni capacity lati execute a mo wa ni grace ni wala ya nu lolorun fi le gba wala o bi o ba je be ni ni ge ogbe nde alokiama lala olu kutupo wu gbogbo wa la be wona tan eh mi awon kan a bi merin pere ami lo kan ni o kan se ku awon bi 5% ah eni ti o si jale ti o lu jibiti e ti o sabora e ka iwa bu ni koro ma ti fe ga ko ma gbe kini le lori mole ko ma kan mo giri ko ma ni abomu abamu in la awon mi ni o gbe awon wo ina orun apa agbara ti won awon oni biran elomi lowo abi ka ma bi kan awon eyan mole yo lepo yo lepo yo ni resi mo be se lo mu kongo yo te bi won iresi yin te so sinu omi gbona ko le ba fun po agolo epo pupa egba legbe egba ndi agolo oili awon tan ta oili na foomu ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ala ila ila la ejo nbe lorun aro dake maybe we should just legalize corruption to je pe to ba ti le se corruption ide aye kan to je dari gbogbo awon tan tan corrupt go ri ba iwo gan o ti fa se ju fun eleyi ni won ese dase lajo adase ri afun and maybe we should just legalize corruption. I be oju wo la yin wo 0706887724. E ba mi fi chat lori WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yiti. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 0706887724.

0: oni ojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: Ale ati mo yo sojo so lo nibi ore sin be lawon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca adan mesin wa lati Israel long kon ati wa mo yo sojo so lo ton ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogbase bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you so only Nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: olo lagba jumo mi da
2: we are fantastically corrupt
1: ma gbo
2: o puro mo wa fa nigba to so ni jon o da bi insult wa lai ko si puro mo wa ti oba fe lowo lo to fe lowo lo tara ni Nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni si bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau.

0: ni ati balafe oyo ni lewa oyo lo lawa o gogo mo yo ati ba unity forum labi alaga won ti mo fi towa towa daruko omo ba mu idin lari gbolu rade kunle ma gbadun ni ti re fun mi amo ni lomba o
1: fun mi amo ni lopede
0: lumate alasha jise bi oyo online.

0: a man say surprise visitation now that logic ki oni ojo bi nile labe jumo pelu rin pelu lu pelu fere ana kan owoja ade akoluko tin ko mo ni ise kiko we ti tun ko pe
1: ayaza kemi ke uzo mo boro sto
0: o tun wa koro owo si se mo pe kiko kiko kiko na ni gugu e ani se ka legalize corruption yin eyan mi ka legalize re
1: lati limri kinle wa siwo
0: kan wa mo moderate re pe corruption ti ogboro ju temi lo ti temi ogboro ju ti e lo to ba ti lewu abaje to ju bayi lo ehn a da se ri afun tori ko se ni te bi nisin pe to ba de po selu bo lo se yo lo no lo ji ni national cake ni eh mindset ti gbogbo wa nu ni Nigeria lowo lowo ko lo sanu bo ni Nigeria ti fe tesiwaju bayi
2: idowo ti apa fi
0: a da si lo gbogbo ona tin japa ti gba ta ni nkan kan ta ni gata ni gbo la fe ja lo awo ni mi ta nlo orun su la paro kusi
1: le last time pa mi se amo
0: abi ka wo du oti pe a yo da ni o la wa bi yala wi janu la bi mo nri ta mo nwi dai se bojuri eni adake lodo ti a ke soro ti a ni bojuri eni adake o tora wa fe nigeria o da wi ni o in se wa adake ni ti o fa fe ti ojo la mi ti o fa fe ti ojo la awon mo mi in wa adake eni ba adake tara yo ba adake o aiwo ai adake ku abiwo awon agbalagba se mo nwi en ba adake tara yo ba adake o
1: peju baby
0: gbogbo ala mo pe nigeria n sa re lowo lowo n sa isan e ma ja owo to ba si ndun yan ye fi ba be aso ki gbogbo wa ka jo ma tenu mo gbogbo yin te wa nle okere e ma ba wa
2: o la robo un yan da o
0: eh si orientation pa awon eyan wa ni ayin ke ma orientate won
1: na don se bi nbo rasta pa
0: elo mi yo ni tori pe nikan ni wole ni oni jo won odibo fun yo ma ni let's choose between devil between two devils must you choose between two devils say that dani ko choose laarin awon odaran meji awon oni jibiti awon le meji ngba te lomi nbe o ma ni tori pe ni ti to tun le choose un ko ni wole say that dani ki wo dibo re fun ti o wole to je to jo le to je njibiti to je to jesu laalu ogiri oko
1: e je gba yin eyin la re
0: gba me wa keke kite yanyanyan won ni gbo
1: dede ma so
0: oyi re wa jo nta gbogbo wa nisin ati gbogbo awon ti won e dibo awon te mo otun yato sosi ti won ni tori owo dibo to je pe se ma ti e gbo lowo losin owo dibo fun conscience won won wa ni dibo won ma sa seyin nbe oyi re si jo nta gbogbo wa papo ni se bi e ri gbogbo policies awon ijoba to wa lode ti o ma affect gbogbo wa ti won ba transfer 10,000 si wo iwo to n support won ti won e yo 15,000 nbe o da je pe o da ki gbogbo wa na ka ma san tax sugbon bo na nko si gbogbo e tan yo subsidy tan yo mo lo wa salary won san reduce re gbogbo ai to kori mata lo tan se bo na se npin se npin to n kari gbogbo owo
1: aseni aye ma
0: owo ti osibajo n haka kiri trader money so da sododo awon eyan wa mami register ba mi register kankan lowo na mejeji
1: adeku
0: won wa ma wi won ma ni millions iye kan la awon eyan ta won fun ni trader money o ko se dodo mami ko se dodo ba ko ye yin bi o se jo ma affect gbogbo wa
1: mi ade omo ni disco to
0: awon policies won yo ma affect wa le se gboro so seyin ni di o se lu o e gboro ta de eyin o e mo ta de eyin o e ja jo mojuto ni o kajo mojuto ni o nta ba dijo wo gogo ni ngun o awon baba wa ni isin wo ikorowo o e mo ta de eyin o e pa kuru mo ke sun mo daada o o se lu isin ta nsa seyin nbe o ori re ojo mo ta wa ni o bo lowo gan bo be travel out policy won le affect re lati mo le travel
1: adele o lawo kin la o ti se yo
0: e doko e orientate awon eyan wa e ma ba wa fun won ni oro e ma ba wa soro sinu ori won ni bi won tin gbo bi won ba toro owo lowo yin be ba fe fun won lowo e ba kokoko fi oro dekin agbari won tani won ma ndibo re fun oyeye

0: mo wa je won fi esin ko yin papa mara lesson ton divers of the business in Nigeria nisin bo lo se lu kan ba ti gbo wa sodo baba amohun to go wa sodo daddy ji o e ma gbo sallu ala nabi li karim can somebody shout hallelujah le mo gbo nisin ko ba je pe owo jibiti ni won mo bi to ti rowo won fe mo bi to ti rowo re awon looto ninu awon awon elesin yi ni isin won to nkan indi kaluku o je ni kaluku n ba kaakiri tan ba ti je dodo won wa ni le sododo
1: awon ilorin re mi sin ni o mo de se
0: se ti gbo bi imam kan to tin criticize government to wa lode present government of the day e gbo bi imam kan tin criticize re se gbo bi pastor kan awon lawon pastor agbalagba awon ji o tin criticize re e ka mo gbo e ja lo gba awe awe olojo 21 days e sa adua fun Nigeria lati yo 13 sa adua sa ma je padu ogba ni se adua ogba ni sa adua ma je padu igba sa adua igba olohun gba adua ke sugbon gba tolohun ti se awon kankan fun wa o na expect ke ka se awon kankan in returns ni he gave us valuable natural resources we have minerals copas name it and in that village on bitumen belo ndo state and epo crude oil e ko da won to ti ri leko e gba tun so gan wa ri logun state na in belo ndo state be ni river state in be ni awon bayesa nkankan yen ta bi le soro aje ani koko lawon bomi ani ke la gbe ti owo to je olon ke ni nkan ta se to nje wa fi won gogogogo bayi e ma gbo atun so pe to ba tori ba an import awon kan e ma gbo won so nisin won le sia ti Dangote refinery si ba ti tun bere si ni sise epo wa le petrol wa le e ma tan ra yin mo yin mu si suke Dangote si o ma se cement ni Nigeria injo le ti import cement won se bi Nigeria na tin se cement lo de ti cement bi gbo lori gegege 4300 naira ni ara ni last week ni soju mi 4300 naira ni cement tan se ni Nigeria e ma wa yin mo yin mu si tan ma ni Dangote refineries ni o mu ke po wale ngba ta awon wire tan wa ni awon wire awon ti won lopolo tan wa ni agbon janu ijoba wa ti won mo policy won akin checkmate awon people yi won kaluku se n to wu ni kaluku se ti won ni ko nko jabele ni in to ba wu kaluku ni ntaja ko si consumer protection unit kankan be ba lodu card bi o ba wole bayi e lodu e fori ara yin ko wole fori ara yin nu ko sa won kankan to je ka ijoba ti o ja fun yin pe network yo kilo gba e mo tiny if you load

mi e ma fun eni kan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe eh ti e ba ije ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sub merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sub obirin ka tin ta rice won si ko gbo rice sub e lo pam o le o tun po si ni sin o pelu bi nkan se le o le n po si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi won tin charge phone ko si na